0: GV99.9.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
8: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
10: Paring dayo, paring dayo.
11: Ano ka naman?
10: Payag ka, ikaimi ka pang rihan mag-teleport.
11: Aba, yun naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
10: Pero, 50 years bago ka makarating.
11: Haa,
10: ayaw ko na.
12: Hala, joke pala yun.
13: Hello? Sa GV99 po ba ito?
14: Ay, opo ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
15: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
12: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
12: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapanigising.
15: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
15: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pag kami.
17: Baka DJ Honey yan.
10: Baka DJ Honey yan.
18: Baka DJ Honey yan.
19: Baka DJ Honey yarn.
20: DJ Honey.
16: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
5: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

Vibes ang oras sa buong Pilipinas, 9:35 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, Your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti. Magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dahil nga po alas 9 na mga ka-vibes, ito na po at napapakinggan nyo na at nakakasama nyo na ang pinaka sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes mga ka-vibes, si DJ Honey na po ang inyong nakakasama mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. So mga ka-vibes, apat na oras po tayong magkakasama-sama. Kaya po mga ka-vibes, no, huwag nyo na ho akong iwan. Oo. Huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Dapat wala nang patayan ang inyong mga radyo. Diba? Samahan nyo po ako hanggang alauna ng hapon. Ngayong araw ho ng Martes. Yes, mga ka-vibes, Martes today, Tuesday, September 15, 2026. Wow naman! Akinse na! Talaga naman, parang paldo-paldo tayo ngayong araw, ha? Oo, pero wait lang mga ka-vibes. Hinay-hinay lamang ho sa paggastos. Hinay-hinay lang ho sa mga pag-order. Oo, wag masyadong ano, wag masyadong mag-gilas-gilas sa paggastos. Marami ho tayong pinagkakagastosan. Pero mga ka-vibes, ngayong araw kung kayo ho ay may pa-shoutout, may nais kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede nyo pong ipadala sa ating hotline number. Mag-text lamang po kayo sa 0926-079-8708. At syempre naman po ang ating Facebook page. Huwag nyo hong kakalimutan. GV99.9 FM. Oo mga ka-vibes, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. At huwag nyo hong kalimutan na i-like, i-follow at i-share. Para naman updated ho kayo sa mga kaganapan at sa mga nangyayari po sa ating paligid. O, diba? Mga ka-vibes ha, sa lahat ng mga walang radyo po dyan, opo, mag-text lamang. O, mamimigay ako ng ano, charot lang. Yung mga walang radyo po, opo, pwede naman tayong makapakinig, o, sa pamamagitan ng ating online streaming, opo, ang ating online live streaming po. Ang link po niyan ay nasa ating Facebook page, nakapost po doon, hanap-hanapin nyo na lang, oo. Yung blue text doon, pag kinlik nyo po yon ay madedirecta na agad kayo sa ating online streaming. At yung mga nakikinig po ngayon sa ating online streaming, isang magandang umaga! Magandang morning po sa inyong lahat. Nako, meron po dyan ano ha, i-scroll nyo lang po pababa o nasa may kanang bahagi po ninyo. Pwede po kayo dyan mag-message at mag-comment mga ka-vibes. O mababasa yan agad ni DJ Honey. O di kayo naman kung tinatamad kang mag-text, kung tinatamad ka mag-type, oo. Eh may call button dyan kung saan kapag kinlik mo yan, eh magre-ring na kay DJ Honey. Oo. Sasagutin ko naman yan. Pwede tayo magkwentuhan off-air. Eh mas maganda kung on-air. O diba bongga yun? Hi nako mga ka-vibes, ngayong araw ng Martes. Ano bang mga pinaggagawa nyo sa buhay ninyo? Ano ang inyong mga gagawin today? Ano ang inyong mga planong gawin? Sana po lahat ng mga pinaplano nyo, lahat ng mga nasa isip nyo ay mangyari. Opo, basta yung maayos naman. Oo, wag yung nakakasama ng kapwa-tao. Oo, dapat ganyan tayo lagi. Kapag nag-iisip tayo, yung laging ano, nakakabuti po para sa iba. Hindi yung laging masama. Oo, kayo talaga lagi na lang masama, lumalabas sa bibig ninyo.
Uy, may kilala akong ganyan ha. Puro negativity na lang ang lumalabas. Alam mo, nagre-reflect talaga. Dati maitsura siya, ngayon hindi na. Oo. Hindi na siya, ano, guwapo sa paningin ko. Hay, naku talaga kayo. Para mga ka-vibes, ngayong araw, no, magkakasama-sama tayo hanggang alauna ng hapon. Marami tayong pagkukwentuhan, pagchichikahan. At kung maaari mga ka-vibes, ha, makiano kayo, makisaw-saw kayo sa ating, ano yung suka? Makisaw-saw sa suka. Makisaw-saw kayo sa ating mga usapan, mga ka-vibes. Ano, kapag kayo po ay may karamdaman, sakit. Kung kayo po ay may nararamdaman, reaction, mga ka-vibes, no? Kapag tayo po, halimbawa, ako ay may nabanggit, oo, na ikaw ay umagree, ay magpadala ka ng iyong mensahe para naman mabasa ni DJ Honey. Ganyan, oo. Pero syempre, hindi ko naman kayo bibitinin sa ating mga magagandang tugtugin, lalong-lalo na ngayong araw ng Martes. Mataas na ang sikat ng araw, kaya bumangon-bangon na, magunat-unat na po. Lahat ng mga may pasok pa po dyan, oo, magsipasok na kayo. At kayo po ay baka mal-late pa. Okay. Pero syempre, habang kayo po ay busy sa paglilinis ng inyong mga bahay, habang kayo po ay nag-iintay ng pasahero, iwanan ko muna kayo ng isang awitin na magpapagising po sa atin. Ang Babalik Sa'yo by Moira de la Torre, 9:41 ng umaga. Muli po ako magbabalik dito lamang sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
6: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, 12 minutes ako makalipas ang alas 10 ng umaga. 10, 12 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Isang magandang morning. Yes, good morning pa rin ho sa inyo mga ka-vibes. Ito pa rin ho at suma sa inyo pa rin. Oo. Ang programang Honey Beat sa tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GB 99.9, your good vibes. At siyempre ho mga ka-vibes, nakapapakinggan nyo pa rin, nakakasama nyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, si DJ Honey pa rin ho ang inyong nakakasama. Hanggang alauna po ng hapon tayo, mga ka-vibes, magkakasama-sama at magkukwentuhan dito sa ating programa. Kaya wag niyo ho akong iwan. Oo. Kung kaya niyo iwan yung mga jowa niyo, wag si DJ Honey. Na akong iwan dito, oy. Pero mga ka-vibes, maiba tayo no ngayong araw ng Martes. Dahil ito, talagang ako talaga inaabot talaga ako ng yamot sa mga tao. Naiinis talaga ako sa mga ano, sa mga nakakasalamuha ko nitong mga nakakaraang araw. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin yung inis ni DJ Honey. O, ang tanong ko sa inyong lahat, ano ang ugali na pinakaayaw mo sa isang tao? O, di ba? May gigil yun. Huwag lang tayong mag-name drop dito. O. Pero pwede nating pag-usapan yung ugali na ayaw natin sa isang tao. Kasi 'di ba lalong-lalo na kapag yan ay malapit sa iyo, yan ay lagi mong nakakasama, madalas mong nakakasama, madalas mong nakakasalamuha, kahit ayaw mo yung ugali, wala tayong magagawa kundi tiisin ito. Talaga naman, hindi mo na alam kung hanggang kailan mo ito titiisin. Well, mga ka-vibes, pag-usapan natin yan mamaya ha. Yung mga kasagutan nyo ho, ipadala nyo sa ating text line number 0926-079-8708. At ang atin naman ho, Facebook page, GV99.9FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message mga ka-vibes. At huwag nyong kalimutan na i-like, follow at share. At ang ating online live streaming. Sa magandang morning po lahat ng mga nakikinig sa ating online live streaming. Good morning po sa inyong lahat. Happy, happy Tuesday po. Kung kayo po ay may kasagutan, meron po dyan ang ano, comment section. Opo, may sarili tayong ano, comment section. Kaya iiwan nyo na po dyan ang inyong mga kasagutan. Again, mga ka-vibes, ang tanong ni DJ Honey, ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. Ano ang ugali na pinakaayaw mo sa isang tao? Pag-usapan natin yan mamaya. Pero ngayon, binabati ko muna lahat ng mga nakikinig. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy, happy Tuesday po sa inyong lahat. Alam ko kahapon, medyo napagod yata kayo nung araw ng Monday, no? Siyempre, talagang bagong linggo, panibagong task, panibagong responsibilities ang ibinigay sa atin. Pero itong Tuesday, isang panibagong araw po ito para matapos po natin yan lahat. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, abay sipag-sipage ngayong araw. Huwag tatamad-tamad. Huwag tutulog-tulog. Oo, dapat ngayon ay masipag ho tayo. Pero alam nyo po, nakakalungkot dito sa Pilipinas, no? Yung kahit anong sipag mo sa trabaho, kahit anong kayod mo, ha? Halos magkandakuba ka na, sumakit na ang likod mo, hindi ka pa rin mayaman. Yan yung problema dito sa ating bansa na kahit sabihin mo, magtrabaho ka. Diba halos mapuyat na nga tayo kakatrabaho, hindi pa rin tayo yumayaman. Alam niyo kapag ganyan yung nangyayari dito sa atin, may problema. Alam niyo kung nasan yung problema? For sure, wala sa tao yan. Kasi yung tayo naman bilang ordinaryong tao, ginagawa natin lahat para makapagtrabaho. Diba? Para makapaghanap ng trabaho. Yung tipong kahit may isang full-time work ka na, naghahanap ka pa ng sideline kasi nga hindi sapat ang iyong sahod. Imagine, nagtapos ka ng kolehiyo, diba? Tapos, wala pa rin. Hindi, nakakalungkot lang ho na dito ho sa atin sa bansang Pilipinas ay kahit anong gawin nating kayod, kahit anong natin, hirap sa trabaho, halos magkanda iyak-iyak na tayo. Wala pa rin. Di pa rin tayo umaasenso. Alam niyo kung bakit? Mahal ng bilihin. Oo. Mahal ng bilihin, ang mahal ng bills. Mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig. Aba, yung sahod mo, ipambayad mo lang ng bills. Wala ka ng panglagay sa savings. Oo, di ba? Kaya yan ang nakakalungkot dito po sa atin sa Pilipinas. So, mga ka-vibes, sana makaisip ka. Kaisip ka ng paraan. Sana mapaisip ka, no, kung bakit, no? Kung bakit ganon, di ba? Yung tipong, trabaho naman ako ng trabaho, pero hindi pa rin umaasenso ang buhay ko. Di ba? Trabaho naman ako ng trabaho. May kaltas na nga sa tax. May kaltas na nga sa bawat bilihin. Hindi pa rin maganda ang serbisyo. Diba? Parang, hindi ko na alam kung saan lulugar yung sarili ko. Hay nako mga ka-vibes. Kayo gano'ng ang nararamdaman ninyo? Kayo gay okay pa di yan? Ha? Tapos yung ating mga... Ayaw ko na lang banggitin yun. Hindi, mga ka-vibes, dahil nga po ay may mga pangilan-ngilan ho na mga, buti na lang no, yung ating mga senators. Marami silang budget, oo. Nakakapang ibang bansa, di ba? Maisipan nila na mag-Singapore. Ay, punta sa Singapore. Di ba? Kapag nakakatuwa naman talaga ang ating mga lawmakers. Ang ating mga lawmakers. Pero mga ka-vibes, mabalik tayo no, sa mga senators. Diba ngayon hong administrasyon, ngayon hong pag-upo ni President BBM. Uy, pati na rin ha yung mga lawmakers ho natin. Ang daming mga, alam mo yun, napunta sa selda. Oo. Yung mga malalaking tao, talaga naman hong may ihahain na kaso, may nakahain na kaso. 'Di ba? Nagtatago. Oo. 'Di ba? Kapag ikaw kasi naman mga ka-vibes ganito 'yon. Parang napaisip ko lang. Yung isang ordinaryong tao na nagnakaw sa isang grocery store, nagnakaw ng sardinas para may maipakain sa pamilya. Kulong agad 'yan. No, sa grocery store may grocery, tapos may mga backtracking pang gagawin ang ating mga kapulisan. Huli agad, kulong agad yung nagnakaw ng isang latang sardinas sa grocery store. Kumpara natin sa isang opisyales ng gobyerno mga ka-vibes na Walang CCTV. Insertion lang. Maleta lang. Diba? Kontrata lang. Walang ano, walang makakaalam. Pero dumadating at dumadating ang panahon na nalalaman at nalalaman po ng publiko. Pero mga ka-vibes, alam ko na ang pagkakamali ay pagkakamali. Kahit yan po ay tigpipiso, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Pero diba, parang ang unfair naman, no? Yung mga malalaking tao na talaga namang malaking halaga ang kinukupit, mga ka-vibes, ay nakalaya pa rin, laya pa rin, pumapasok pa rin sa trabaho, patuloy pa rin ang kanilang ginagawa. Oo. Tapos yung iba naman, kapag ito na, kapag hahainan na ng kaso, biglang magkakasakit. Yeah, happy birthday. Oo. Diba? Parang sobrang unfair lang po. Eh, yung ordinaryong tao na yon, kaya na lang yun nagagawa ay sa kakapusan ng buhay, sa hirap ng buhay, walang maibigay na magandang oportunidad para po sa atin, para sa mga mahihirap. Diba? Sobrang unfair. Kaya ikaw ngayon na nakikinig, hindi ko sinasabing magalit ka. Oo. Mag-isip ka lang. Oo. Mag-isip ka lang. Parang oo nga, no? Yung mga ganong bagay. Diba? Eh, dito si Samino Elmerin nag-good morning sa atin. Samino Elmerin, good morning. Good morning po sa'yo. Tapos mga ka-vibes, ha? Ito pa. Diba? Para lang tayong ano dito. Kwentuhan lang talagang malala. Oo, mga ka-vibes. Kasi, ano, na-realize ko lang yun itong mga nakakaraang araw, no? Kapag yung mga mayayaman talaga yung magkakakaso na pag ikukulong na, yun, biglang magkakasakit, mapupunta sa ospital, o di kaya naman magtatago, aalis po ng bansa. Diba? Pero yung mga ordinaryong tao na nakakagawa ng kasalanan dahil nga po sa sobrang kakapusan sa buhay, sobrang hirap ng buhay, eh wala, ayun po, kulong agad. Ay nako, nakakalungkot lang. Ikaw ba, nalulungkot ka rin? Mga ka-vibes, ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga hinanaing, ang inyong mga reklamo, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating naman hong Facebook page, GV99.9FM, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message, pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan ng mga mensahe po ninyo, ng mga reaksyon po ninyo. Pero huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang ating Facebook page. At sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa kani-kanilang bahay, isang maganda-magandang morning po sa inyong lahat. At sa ating mga Batrasco drivers, ang ating mga jeepney drivers, isang magandang morning din ho sa inyong lahat. No, sana po tayo pong lahat ay pumaldo. Sana po tayo pong lahat ay ano ba ito? Sana po lahat tayo ay maka-boundary. No, at higit pa sa boundary ang ating kitain ngayong araw. Alam ko po na medyo tumaas na naman ang presyong petrolyo ngayon. Kaya nawa lahat po ng mga riders, lahat ng mga drivers ay makabawi-bawi ngayong araw. Isa pa, pabati ni Samino Elmerin, DJ, pabati po si Kuya Andoy na nagluluto ng ulam. O, yan ang nilulutong ulam ni Kuya Andoy. Pahingi naman ako din sa istasyon. Oo, naway mabusog ko kayo at naway masarap ang inyong mga naliluluto. Pero for now, magbalik tugtugan muna tayo mga ka-vibes. Ano? Chill-chill muna po tayo. Sun 24 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas, muli po ako magbabalik dito lamang sa ating programang. Huwag niyo po akong iwan ha, hanggang alauna pa po tayo ng hapon. Honey Beats, tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
6: GV99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Vibes, 9 minutes na lamang po bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10:51 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat at syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Siyempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Nabubabati sa inyo ng happy, happy, happy, happy Tuesday po sa inyong lahat. At batiin na muna natin ang happy birthday lahat ng mga nagsa-celebrate.
2: Happy birthday!
1: Ng kanika na lang mga birthday, happy, happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, happy anniversary naman sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang anniversary. Ding, ding, ding. Happy anniversary, mahal. Pero mga ka-vibes, maibaho tayo, ano, dahil pinag-uusapan ho ngayon ang panukala po, o puusap-usapan ngayon ang isang panukala na mas magtataas po na excise tax sa mga sweetened beverages. Kasunod po ng concern po ng Department of Health tungkol sa pagtaas ho or tumataas na obesity rate sa bansa. Ang tanong, makakatulong ba talaga ang dagdag buwis para po mabawasan ang pagkonsumo natin ng mga matatamis na inumin? O dagdag gasos lang ito para sa mga ordinaryong Pilipino? Nakakaloka naman kayo. Huwag nyo nang anuhin. Huwag nyo nang... Ay naku, ito na ba talaga yung solusyon? Ito na talaga ang solusyon. Dagdagan ho ang itong taasan ng excise tax para po sa mga matatamis na mga inumin tulad ng soft drinks, ng milk tea, ng mga flavored drinks. Pero kasi wait lang ha, ganyan din yung ginawa nyo ho pagdating sa ano, sa sigarilyo, sa alak, ba? Diba? Pero anong nangyayari, ba? Diba? Talagang pinagkakagastusan at pinagkakagastusan din ng Pilipino. Wait lang, ba? Diba? Ay, halos nga yung iba ho, eh, wala na nga hong sinasahod. Nakabili lang ng sigarilyo, ng Yossi. Eh, bibili, oo. Pero alam ko naman na maganda po ang layunin ng panukalang ito, no? Gusto naman nila, lalong-lalo na ang Department of Health, na bawasan ho ang tumataas ho na obesity po dito sa ating bansa. Pero ito na ba talaga lamang ang solusyon dito po sa para mabalanse? Pero kasi mga ka-vibes, no, bakit hindi rin gawan or isipan ho ng gobyerno? Since ano ang concern natin dito ay obesity, bakit hindi po kaya gawan ng gobyerno mga ka-vibes? Ano na babaan ho ang presyo ng gulay, ng mga healthy na pagkain, ng isda, 'di ba? Yung tipong bakit hindi gawing abot kaya po yung mga masusustansyang pagkain kaysa po taasan ho ng taasan itong excise tax para sa mga inumin. 'Di ba? Nakakalorky. First of all, mga ka-vibes, bakit kumakain ng mga unhealthy po na pagkain ang mga tao, lalong-lalo na yung mga bata, ha? Wait lang. Kasi, di ba, anong murang pagkain? Di ba, kahapon nga, pecho de peligro, anong madalas kinakain ng mga empleyado, di ba? Instant noodles. Diba, isa rin yung factor na nakakadagdag kung bakit ho dumadagdag ang timbang ng isang tao. So, bakit ito lang ang pinupunterya nyo? Paano na ang favorite ko na milk tea? Hindi, mga ka-vibes, katuwaan lang. Pero kasi, diba, imbis ho siguro na dagdagan ho ng tax. Siyempre, kapag dinagdagan ng tax, tataas ho ang bilihin. Tataas yung mismong beverage na yan. Halimbawa, kung ikaw ay mahilig sa milk tea, 'di ba? Mas magtataas ang presyo po niyan. Pero 'yun nga, again, bakit po hindi na lamang pong gawin natin na abot kaya po ang presyo ng gulay? Lalong-lalo na po ngayon na ano, sa halagan po ng 500 piso, pumunta ka ho sa palengke, pumunta ka po sa talipapa. 'Di ba? Doon sa halagang 500 piso mo, ano ang mabibili mo na gulay? Sasapat ba 'yon sa isang buong linggo? 'Di ba hindi? 'Di ba? Ano ang ating alternative para po tayo ay mabusog, para kaya ba tuloy? Napabulol-bulol na si DJ Han. 'Di ba kaya ba? Oo, ano ba ang alternative natin sa mga mahal na bilihing pagkain? Yung abot kaya po na instant noodles, mga processed foods, 'di ba? Yung mga frozen. 'Yan yung mga abot kaya ng Pinoy eh. Imbis na yung mga gulay, napakamura, lalong-lalo na po at atin pong itong binibili sa atin pong mga magsasaka dito po sa atin sa local. Bakit kaya hindi na lang natin tulungan ng ating mga magsasaka at mangingisda? Gayun din para matulungan din ang mga ordinaryong tao na magkameron po ng healthy na pagkain sa kanilang hapag, di ba? Piling ko ano, yun din yung isang gawa natin ng paraan, no, kesa unahin natin itong excise tax. Kasi syempre, minsan naman ito namang mga flavored po na mga drinks, na beverages, ito naman po ay iniinom dahil nga sa reward system dito sa atin, 'di ba? Ikaw ay nagtrabaho, ikaw ay nagpagod, re-rewardan ko ang sarili ko. Diba? Parang dagdag pa sakit lang po itong mga kabayos. Kayo ba? Ano bang sa tingin nyo po? Kasi diba, again, kapag ikaw bumili ng ano, sabihin na natin ng milk tea, bumili ka ng soft drinks, dadagdagan na nila ang presyo. Naalala ko yung isang pack nung ano ha, ng iced tea dati, parang maabot lang ng 12 pesos. Sa tindahan na yon, so mas mura po yun sa mga grocery. Pero mga ka-vibes ngayon, nakaka-lorky, 25. Kaya mga 20 plus sa grocery, ibinibenta na ho ng 30 sa mga sari-sari store. Diba? Ang tanong ko sa inyo, nabawasan ba yung umiinom nun? Nabawasan ba yung populasyon? Nabawasan ba yung tao na umiinom nung inumin na yun? Diba hindi? Talaga, hindi ko na kayo maintindihan. Pero mga ka-vibes, ikaw, ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong, sa iyong palagay, tama ba ito? Sa iyong palagay, dapat ba yung ibang bagay na lang mga pagtuunan ng pansin? Dahil syempre naman, kakahiya naman, oo. Ay talaga. Pero wait lang, bigyan daan muna natin. Hindi pala. Pero binabati natin ng isang magandang morning. Good morning, JV Flores. Happy, happy Tuesday sa'yo. At syempre lahat ng mga nakikinig na mga umiinom ng milk tea ngayon sa mga oras na ito. Umiinom ng kape, umiinom ng soft drinks. Pero syempre mga ka-vibes, no, kahit tayo ay sabihin na natin na dapat abot kaya na lang ang gulay, ito pong mga nabanggit natin na mga matatamis na mga inumin, hindi po yan inaaraw-araw, ha? Kumbaga, hindi po natin yan ginagawan tubig. Opo, tubig pa rin talaga ang pinakamagandang inumin ho natin araw-araw. Diba? Baka kasi kung anong isipin nyo eh, baka sabihin nyo, ay, ayaw ni DJ Honey kasi mahilig siya sa milk. Hindi, ang sa akin lang po, no, dahil danas ko naman din na mamalengke, mag-grocery, mga ka-vibes, no. Alam nyo, sa totoo lang ha, yung ako ay bumili ng pakwan, ng melon, o nasa prutas naman tayo, pakwan, melon, saging, tapos isang piraso na hinog na mangga. Mga ka-vibes, sumabot na agad ng 1,000. Oo, di ba? Nakaka-lorky yun. Hindi ko na mag-gets eh. Pero again, sa ating mga ka-vibes, ang gusto naman ng Department of Health po ay tayo po ay magbalik ka. Alam mo yun, mabalik po tayo sa maayos sa pangangatawan. Kasi syempre hindi lamang naman po sa physical na anyo ang concern ng Department of Health patungkol po sa obesity. Kasama din po dito, syempre yung pagtaas ng sugar. Diba pag uminom tayo ng drinks, sugary drinks, tataas ang ating sugar at hindi natin namamalayan, may diabetes na pala ho tayo. So sa ating mga ka-vibes, no, Ito po yung reminder sa inyo na limitahan po natin ang sugary intakes natin, sugary drinks intakes po natin sa araw-araw. Tip ko lamang kapag hindi talaga maiwasan na gustong kumain ng mga matatamis. Alam niyo pag ano, kumukulo ang kalamnan niyo pag kayo nagugutom po. Ano, mainam po na tayo po ay kumain ng prutas. Yung prutas nakakaalis po yan ng ating cravings at nakakabusog po yan. So instead na tayo po ay iinom ng mga matatamis na inumin, edi yun na lang po, mas healthy pa po ang prutas. Ay siya mga ka-vibes, napahaba na naman ang ating usapan dito pero muli ako magbabalik ha maya-maya lamang. Tumutok lamang po kayo. Siyempre po dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes.
2: GB99.9. Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!

0: Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun! OMG! Tunay nga!
3: Abay, oo! Natatanaw ko na!
4: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta!
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan!
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
5: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.

Magandang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po iyan sa GV99.9, Your Good Vibes. At syempre inyo pa rin hong nakakasama na papakinggan ang pinaka-pinaka-pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, isang magandang tanghali po sa inyong lahat ha. Yung mga nakikinig po ngayon sa mga oras na ito habang sila po ay nagluluto, nagagaya at nag-ready na po ng kanika nilang mga tanghalian, isang magandang tanghali po sa inyong lahat at lahat naman po ng mga nagpapagising opo ngayon. Dahil nga po ay kasagsagan na ho ng nakakaantok na oras. Oo, pagkatapos kumain ay nakakaantok. Ay siya, ibig sabihin po niyan, huwag niyo hong patayin ang inyong mga radyo para po ang ating mga magagandang tugtugin ng ating kwentuhan po ang magpagising po sa inyo. Lalo na yung mga ano ha, yung mga ating mga jeepney drivers, yung ating mga bus drivers na mga nakaano, nakaantabay ho para po sa mga pasahero o yung kanilang oras sa kanilang biyahe. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. At syempre mga ka-vibes, si Nathan, galing na akong school ngayong Tuesday, DJ Honey. Yan po ay mensahe niya mula sa ating online live streaming. Hello Nathan, good morning sa'yo at enjoy the rest of the day ha. Galing ka na agad ng school. So sa ating mga ka-vibes, kung nais nyo rin ho magpa-shoutout. Opo, kung gusto nyo magpabati on air mga ka-vibes, ang atin pong hotline number, mag-text lamang po kayo sa 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. At mga ka-vibes, ha, pag kayo ay napadpad sa ating Facebook page, huwag nyo hong kalimutan na i-like, follow at i-share. At syempre, napapakinggan pa rin kami sa online streaming mga ka-vibes sa GV999.live. Yan po ay 24/7 mga ka-vibes, no? Kung kayo po ay may trabaho sa gabi, eh makinig ho kayo ng radyo, yung mga tindahan ho na bukas. Buksan nyo na po ang inyong online streaming. Opo, dyan po kayo makinig ng inyong mga paboritong mga awitin. Para naman magising kayo. Para mga ka-vibes, ngayong araw ng Martes. Martes pa lamang o Martes na? Pero 'di ba, ang bilis ng araw, 'di ba? September 15 agad, payday agad. Unang payday ngayong September, ngayong bear months. So ang ating mga ka-vibes, no, sana po kayo po ay may maitabi, may maipon sa sweldo nyo ho ngayong araw dahil syempre nalalapit na po ang Kapaskuhan. Parang bukas po ay 100 days na lang. Hindi ko alam ha, double check natin mga ka-vibes. Pero yun nga no, sana po ay may maitabi po kayo or maipon para naman po kasi ay kahit papaano ay sa ating Kapaskuhan may maibigay po tayo na simple present lang sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Mahalaga yan kasi nga po gusto natin tayo po ay ano, nagpapakitang gilas. Gusto natin yung tayo po ay nagbibigay kasi masarap po sa pakiramdam na tayo po ay may naibibigay sa ating mga mahal sa buhay, diba? So yun na nga, 100 days na nga lang, tomorrow. Tomorrow ba ito? Oo, hindi ko makita Pero mamaya natin mamaya natin yung titingnan mga ka-vibes, no? Pero kung kayo po ay may mga pabati, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Again, ang ating Facebook page naman po ay GV99.9 FM. O ayun na nga, tomorrow nga, oo, totoo na ito. Tomorrow, September 16, 100 days na lamang bago ang Kapaskuhan. Grabe naman ang bilis!
Amelis Belis. Mamaya ay yung mga ano dyan, yung mga empleyado dyan ay nagpa-practice na ng kanilang mga sasayawin para sa Christmas party. Pero mga ka-vibes, no, kanina po ako po ay may nakasalubong na isang fresh graduate naman siya na naghahanap ng trabaho, no. 'Di ba? Kumakailan lamang po ay nabalita mga ka-vibes na nadagdagan na naman pong muli ang mga Pilipinong walang trabaho, 'di ba? Milyong-milyon pa rin ang mga Pilipinong walang trabaho. Nawa po lahat po ng mga nag-a-apply ngayong araw, lahat ng mga naghahanap po ng trabaho. Sana po mga ka-vibes, kayo po ay matanggap po ngayong araw, ngayong buwan, sa susunod na buwan bago matapos ang taong 2026. Sana ha, sana lahat po ay makahanap na po ng kani-kanilang mga trabaho. At saka mga ka-vibes ha, ito lang ha, alam nyo din, ayun, parang may survey po yata na ang pinaka-top po ngayon na gustong trabaho ng mga Pilipino, dati po ay doktor, no? Ngayon po ay ang pagiging virtual assistant, yung nagtatrabaho work from home, di ba? At dolyares ang kinikita. Di ba? Sino ka namang may ayaw na nasa bahay ka lang, dolyares ang iyong salary. Diba? Dahil ko pa yung mga OFW na nagkakandakayod na doon, ang kanilang ipon napupunta sa sugal. Oy, sinong nagsusugal dyan? Kaya talaga, hindi mga ka-vibes ha, yun nga, yung pagkakaroon ng virtual assistant, na-experience ko po yan hanggang January lang, pero di ko talaga kinaya mga ka-vibes. Diba? Yung dalawa yung trabaho, di ko kaya. Parang ako'y magkakasakit. Okay na ako dito. Kausap ko kayo. Hindi, yun nga mga ka-vibes, diba? Gusto po nila yung pagiging virtual assistant dahil nga po sa bahay lamang sila, tapos ay dolyar pa rin ang kinikita. Speaking of dollar, mga ka-vibes, ano? Sumadsad na naman ang palitan po ng dollar at peso, mga ka-vibes, no? Ngayong araw po, 62.90 Philippine peso ang isang dolyares. Naku naman, lagot-lagot na naman tayo. Lalaki na naman ang utang natin sa ibang bansa. Ay, naku naman. 62.90, no? Magsi-63 na ito. Mga ka-vibes, paano na ang gagawin natin? Uy, pero ha, alam nyo, hindi nyo masasabi, no, kung ito po ay masasabi natin, ikututuwa natin, lalo na po kung may mga OFW po kayo na nagpapadala po, ano. Pero mga ka-vibes, kasi po, hindi ito nakakatuwa, eh. Hindi ito nakakatuwa kasi imagine nyo po, kung mataas man ang palitan po ng dolyar at peso, ay mataas naman ang bilihin dito sa atin. Magtataas naman po ang bilihin dito sa atin. So, bali wala rin po itong dolyaris na ito. Nakakalorky. Pero again, mga ka-vibes, yung mga milyong-milyong mga naghahanap po ng trabaho, nawa po na may mahanap na po tayong trabaho ngayon. Opo, kahit pa paano ay makatulong na po tayo sa ating mga magulang at makapag-ipon po tayo para sa ating mga sarili at para sa ating future. Okay? Pero kung ikaw ay may pa-shoutout, uulitin ko po ang ating text line number. Mag-text lamang po kayo 0926-079-8708. At syempre, GV99.9 FM naman ang ating Facebook page. Okay, at ang ating online streaming, pwede pa rin po kayong makapakinig dyan. GV999.live. Pwede po kayong mag-iwan dyan ng inyong mga pagbati. Ay, siya magbalik, tugtugan po muna tayo. 11:43 ng umaga. Iwanan ko muna kayo ng isang awiting Since Day One by Costa Klee featuring Flo G. Muli ito po si DJ Honey. Ito lamang sa programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

pas ang alas 12 ng hapon. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat. At welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Siyempre naman po, si DJ Honey pa rin ang inyong nakakasama. Oo, hanggang alauna pa tayo ng hapon. Halos may isang oras pa tayo magkukwentuhan dito. Oo, kung kakayanin ko na isang buong oras. Pero mga ka-vibes, kanina po ay napakinggan nyo ang Awiting A Perfect Christmas by Jose Marie Chan. Alam nyo mga ka-vibes, ito yung ano, yung favorite na Christmas song ko na naririnig ko sa mga mall. Oo, ang ano, nakaka-throwback talaga. Parang ang gusto ko na bumalik sa pagkabata na naman. Oo, yung tipong ano, namimili kami dati ng pamasko every ano, every parang 2 weeks before ng Christmas or 1 month before, lumuluwas kami talaga. Pumupunta kami ng Maynila para lamang bumili ng mga bagong damit, no, para sa araw ng Pasko. Pero hindi kasi kami namamasko noon eh, yung nagbabahay-bahay. So walang ROI. Walang ROI yung aking magulang doon sa bagong damit na binili. Well, mga ka-vibes, isa yan sa pinaka, ano, pinaka tina-treasure ko po na memory na every Christmas, dapat bago ang damit. Lahat bago, no? Pero syempre sa atin pong ekonomiya ngayon, yung mga kabataan po na hindi po nabibigyan ng pagkakataon na bago po ang kanilang mga damit, naku, hayaan nyo po, darating at darating ang panahon na kayo naman ang mismong bibili, o di kaya naman ay darating at darating ang panahon na luluwag at luluwag po ang bulsa. Darating ang panahon, oo, na giginhawa po ang inyong mga buhay. Diba? Ang Kapaskuhan naman ay punong-puno yan ng pag-asa po. Opo. Pero huwag muna tayo mag-usapang Pasko ngayon. Tomorrow naman ay eksaktong 100 araw na lang bago sumapit ang Kapaskuhan. Medyo matagal-tagal pa naman iyon, no? Pero syempre pag-usapan natin muna ngayon. Pagtuon ang pansin ho natin ngayon ay ang atin hong tanong of the day. Ano ang ugali na pinakaayaw mo sa isang tao? Talaga. Parang may panggigigil doon si DJ Honey, ha? Eh mga ka-vibes, baka gusto nyo po muna humabol. Gusto nyo muna mag-text.

0: sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Mga ka-vibes, pwedeng-pwede kayo doon mag-iwan ng inyong mga mensahe, opo, ng inyong mga kasagutan. At huwag niyo pong kalimutan na i-like, follow, at i-share. At ang atin naman pong ano ha, online live streaming. Hello po sa atin pong 108 million listeners sa ating online streaming. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Mga ka-vibes, kung ikaw ay walang radyo, kung ikaw ay nais makinig ng ating programa at ng mga programa pa ng ibang mga DJ, mga ka-vibes, huwag ka mag-alala. Basta ikaw ay may cellphone, may gadget, may internet connection, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link mismo para po sa ating online streaming. And of course, mga ka-vibes, ano, kung kayo po ay marunong mag-search, opo, i-type nyo lamang sa inyong mga browser, gv999.live. Ayan, mamaya mababasa agad-agad ni DJ Honey po ang inyong mga pagbati at ang inyong mga kasagutan. Pero mga ka-vibes, dumating na ba kayo sa punto po ninyo na talaga namang, ano, alam mo yon, yung may isang ugali talaga na ayaw natin sa isang tao? Ako kasi ayoko talaga ng mayabang. Oo, ayoko yung ano, yung sariling bangko ang binubuhat. Yung tipong yung papuri, oh, hintayin mong magsabi sa'yo na ibang tao kaya sa ikaw. Diba? Ako talaga yung ano, yamot na yamot sa gayon. Ewan ko kayo ha, ako nayayamot din kayo sa ganyan. Pero marami naman mga pag-uugali, diba? May mga chismosa, oo. May mga magagaling, ano pang mga pag-uugali ang ayaw ko? Ano pa ba mga ka-vibes? Nawawala ako eh. Basta yun nga, yun yung pinakaayaw ko talaga. Tapos yung ano, yung nangingialam ng sariling gamit. Oo, ayaw ko talaga yun. Uy, magpaalam ka. Hindi yun sa yours. Ano pa bang mga ayaw ko sa isang tao? Yung ang hilig-hilig mang asar. Tapos kapag siya yung inasar, magagalit. Hindi ko alam kung ba't ganun ang pag-uugali mo. Magbago ka na ha. Oh, mga ka-vibes, ano pa? Oo, hintayin ko yung inyong mga kasagutan, hintayin ko yung mga text nyo. Yung ang hilig din, ano, mambardagol. Magbardagol talaga. Eh, pasok na din yun sa pang-aasar. Pero mga ka-vibes, marami pa tayong mga pag-uugali na ayaw natin sa isang tao. Ay, ito pa yung ayaw ko talaga. Yung ano, yung mga nangungulbit. Ayoko na ako yung kukulbit. Hindi, ito pa, ayoko din yung ano, yung ginagawa po nilang utusan, yung kanilang mga magulang. Tapos, ang gagaling din naman managot. Yun ang pinaka-ayoko din eh. Tsaka yung ano, yung talagang walang pakialam po sa mga ano, sasabihin ng iba. Walang pakialam sa sasabihin ng iba. Walang pakialam po sa mga sinasabi nila. Yung tipong nakakasakit na po ay talagang wala hong paawat, no? Talagang wala talagang pinipiling lugar itong tao na ito. Ayun lang, ayoko yung napapagod ako para pakisamahan ng isang tao. Kasi, ayun nga, ang hirap naman sa pang-araw-araw magkakasama tayo. Hindi ka naman mabait. Ayoko rin nung ano, nung mga plastic mga ka-vibes. No? Kayo ba, may kilala ba kayong plastic? Kilala ba kayong ang ugali ay hindi talaga kaaya-aya mga ka-vibes? Pero again, kung ano man ang inyong mga pinakaayo na ugali sa isang tao, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Muli ako magbabalik mga ka-vibes, maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
5: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
6: Siya ang inyong katandem na walang problem.
7: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
6: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
5: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
6: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
7: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
6: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
8: GV 99.9. Your good vibes.

0: TV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on TV 99.9, your good vibes.
1: Six na po ng hapon. Welcome pa rin po sa last push na ng ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre, si DJ Honey pa rin po ang inyong nakakasama at napapakinggan. Kanina mga ka-vibes, ano, tayo po ay pinag-usapan natin ay yung mga ugali na ayaw po natin sa isang tao. Nako, marami tayong mga bagay na yan, oo, kahit hindi natin sabihin, basta makita natin, maramdaman natin, talaga namang parang sinundo na nila ang ating mga pika. Oo, yung tipong yamot na ho tayo. Pero mga ka-vibes, alam nyo, kasi may mga iba't iba talaga tayo na mga ano eh, na mga tolerance po talaga pagdating sa ugali ng isang tao. Yung tipong kahit wala naman ho silang ginagawang masama sa atin, minsan may ugali talaga silang hindi po natin nagugustuhan. Ano, pwedeng sobrang mayabang, mahilig mang cut off habang nagsasalita ka, laging late, palautang pero hindi nagbabayad. Diba? O kaya naman mahilig mang husga ng ibang tao. Pero syempre, iba't iba po tayo dyan ng tolerance mga ka-vibes eh. Yung ugaling nakakainis para sa iyo, baka normal lang po para sa kanila yon, or normal lang po para sa iba. Kaya magandang isipin din natin kung paano po natin na sasabihin ng hindi po ito nakakasakit. Pero kasi mga ka-vibes, anong hirap talaga eh. Ang hirap talagang ano, may paliwanag pa rin. Ang hirap din talagang ano eh, pakisamahan. O, ang hirap din na hindi mo sasabihin dun sa tao na yon na ayaw mo yung ugali na yun. Siguro ano, kung marami na po talaga yung nakakapansin, talagang marami na po kayong nakakapuna patungkol dun sa ugali na yon, maigi po na ano, na pag-usapan na lamang. Opo, pero isang tao na lang po yung magsasabi no dun sa tao na yon, kaysa sabay-sabay kayo kasi baka ang isipin niya pinagtutulungan niyo po sila. Okay? Pero again, minsan, 'di ba, akala natin mabait tayo pero pagdating pala sa ibang nakakausap natin, hindi pala tayo mabait. Hirap din talaga mabuhay dito sa mundo, no? Hindi mo alam kung saan ka talaga lulugar. Pero again, mga ka-vibes, kahit ano namang mangyari, no, yung pakikisama pa rin po. Yung alam naman natin 'yon, meron naman ho tayong konsensya. Meron naman ho tayong kaalaman patungkol diyan. Huwag na natin sanang patagalin pa ito. Oo, huwag na natin pagtalunan kung alin ang mabuti at hindi, kung sino ang mabait at hindi. Opo, alam naman natin kapag ang gawain or ginagawa ng isang tao ay nakakabuti o hindi. So mga ka-vibes, magpasensyahan na lamang din po tayo. Sa huli, oo, yun pa rin talaga ang mananaig, ang magpasensyahan at magmahalan. Diba? Lalo na po kung yan po ay sa pamilya nyo, sa friends nyo, sa mga katrabaho nyo, diba? Maigi po na magpasensyahan na lamang po para mas hindi pa po lumala. Okay? Ay siya mga ka-vibes, dahil nga po 10 minuto na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon, maraming salamat po sa mga nagpadala po ng kanilang mga mensahe kanina, mga pagbati. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat, no? Magpapaalam na po ako mga ka-vibes. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, mga ka-vibes, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, tomorrow po ulit tayo magkakasama-sama. 12:51 ang hapon ang oras po natin ngayon. For my bye-bye song, ito po muna si Stevie Wonder para sa awiting Knocks Me Off My Feet. Enjoy the rest of the day. Happy Tuesday, mga ka-vibe!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes.
5: Masaya dito.

0: GV99.9.
1: Ay, pisa, pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun? Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
1: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
1: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
6: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
0: GV99.9. Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marako.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Bossing, bossing!
9: Oh!
8: Paeg ka, uulan ang bigas.
9: Abay, oo! Para din ako bibili.
8: Pero, nakasa ako.
9: Ha-ha! Ayaw ko na!
1: Hala! Joke pala yun!
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
3: Trenta! Trenta!
1: Trenta! Anyos na tayo mga ka-vibes!
4: Trentahin na tayo mga ka-vibes!
1: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: Ay, paring tayo, paring tayo.
2: Ah,
1: pahayag ka, unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa ka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
8: Vibes! Trentahin na kami!
4: GV 99.9. Trentahin na tayo, mga ka-vibes!
7: Trentahin na!
1: Trenta! GV 99.9. Trentahin na!

0: Karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Rico
6: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Vibes,
5: GV 99.9.
4: This is GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 na!

0: 99.9, your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinig na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
5: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
0: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
5: Ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
6: Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robby. Barkada
8: Vibes! GB 99.9, your good vibes. Wow.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Rico Maraco.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30 anos.
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

0: Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Ruby. Siya po ang ating kasama po dyan. Ano ho? Thank you very much sa pagtulong, DJ. At mamaya makasama po natin ang Pampanga sa magitan po ni Errol Clark, 792 kHz DWGV AM naman ho. Malakas po tayo dyan. Kasama po natin si Doktora Divina Pastora Reyes. Magandang hapon, Doktora.
1: Magandang hapon po sa inyo, General Samudio. Ganyan din po sa lahat ng ating palagiang taga-subaybay.
0: Yeah, kasama po natin si Captain Jarvis Hong, ang ating pilotong announcer, ano ho, tagapagbalita. Abangan po yung mga balita natin na mayroong kinalaman po sa aviation. Magandang hapon, Jarvis.
2: Magandang hapon po, General, sa ating mga tagapakinig. What's up, Pilipinas? Eto, marami tayong mga ibabalitang may init mamaya, hindi lang sa sektor ng aviation, mga kapatid, at mag-uusapan din natin ang sektor ng transportation. So, abangan nyo ito mamaya dahil maraming magagandang balita dito.
0: Part po yan ng ating usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran para sa ating mga kabayan sa Pilipinas. Jarvis, pakisarado mga muna yung
2: yes,
0: ating
2: sir.
0: Mga pintuan. Ang iingay ng mga sasakyang dumadaan. Ano? Baka mapagalitan tayo ni Manny Galang ni Manny, ang ating kaibigan, ano ho. So, katatapos lang, Jarvis, yung ginawang audit ng ikaw, ano ho,
2: yes, sir.
0: Sa KAAP. So, ang plano natin ay tanungin yung KAAP siguro, ano yung mga dapat na gawin, ano, para maging compliant ho tayo doon sa ICAO. Ang ICAO is International Civil Aviation Organization ba yun? Administration? Ano yan? Administration or aviation?
2: Organization, sir.
0: Organization. Civil ICAO.
2: International Civil Aviation
0: Organization. So, yan yung organization na kumbaga ay ang tawag ng supra body yan, ano?
2: Yes, sir.
0: Yung government, supra government, na kahit na hindi sila kapart ng bansa nila, di ba, no, ay sumusunod. Kaya nga supra siya eh, na ang gobyerno niya.
2: Kumbaga, General, ito ay sa ating mga tagapakinig, ang ICAO or ICAO ay ito ay ang branch ng aviation na itinalaga ng UN. So lahat, General, ng mga kasapi ng United Nations eh parte nito, at ito yung mga batas na sinusunod nila para tayo ay makapunta tayo, yung mga eroplano natin makapunta sa bansa ng mga kapartner natin sa UN, at yung mga kapartner ng mga kapitbahay naman natin na part ng UN ay makapasok din sa atin.
0: At yan ho ay napakalaga para po sa usapang pangkaunlaran. Kasi yan po yung isang malaking sektor ho na namimiss ho ng ating pamahalaan. Kaya tayo ay very passionate tayo na i-recommend na mag-create ho ng tinatawag na National Aviation Development Council ho. At tayo naghanap lang po ng pagkakataon na may present po natin yung ating posisyon tungkol dyan sa kahit sino man na sekretary ho ng ating pamahalaan, para ito ho ay mapagtuunan ng pansin. Kasi marami tayong na papakawalan na oportunidad, di ba? Yung ating MRO, yung sa maintenance, repair, overhaul, napakalaki ng oportunidad na naghintay sa atin dyan. Yung maging sentro ho tayo ng flying school sa buong Asia ho, marami din ho tayong namimiss po dyan. At yung paggamit ho ng seaplane, marami din ho tayo dyan at napapakawalan. And yung evolving, yung future, yung tungkol ho sa drones, ano ho, at saka yung research, yung software na yan na kinakailangan gamitin po natin, yan ang mga dapat na pagtutunan ng pansin. Pero bago natin himay-himayin ang mga bagay na yan, mga kaibigan, atin muna hong alamin ang mga balita na mayroong kinalaman po sa research panahon at science kay

0: Doktora Divine Reyes. Magandang hapon, Doktora Divine.
1: Good afternoon po sa inyo, General. Nagpatupad po ngayong September 15 ng malaking price increase sa fuel matapos ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Inaasahang higit 4 na piso kada litro po ng ang dagdag sa diesel at higit 5 piso kada litro sa gasolina.
2: Malaking epekto rin po ito ang maaring maramdaman ng mga motorista, commuters, at mga negosyo na umaasa po sa mga transportasyon para sa kanilang operasyon. Maari na rin itong magkaroon ng domino effect sa presyo ng mga produkto dahil bahagi ng gastos sa paghatid ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin ang fuel. Patuloy namang minomonitor ng Department of Energy ang international oil prices at ang epekto nito sa lokal na presyo ng petrolyo. President Marcos, more than steady ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng mga kaganapan. Ito po ay may kaugnayan sa concerns sa inflation at paghina ng piso. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mananatiling more than steady ang Philippine economy. Binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na economic activity at mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang confidence ng investors at mapalakas ang ating pambansang ekonomiya. Gayunman, patuloy na naramdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto ng mataas na presyo ng ilang produkto at serbisyo, partikular na sa pagkain, transportasyon at fuel. Patuloy na magiging mahalagang hamon ng pamahalaan ang pagpapanatili ng economic growth habang pinoprotektahan ang purchasing power ng mga pamilya. MV June Aster, 12 pasahero patuloy na hinahanap. Patuloy ngayong September 15 ang search and rescue tungkol po dito sa 12 nawawalang pasahero ng MV June Aster na nasunog malapit sa Coron, Palawan. Samantala, 41 sa mga nasawing biktima ang pansamantalang inilibing sa Coron habang pinagpapatuloy ang identification process para sa iba pang 10. Sa pinakahuling ulat, 76 na ang kumpirmadong nasawi. 5 na pa lamang sa mga nasawi ang formal na nakilala at na-claim ng kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog at sa mga pangyayari bago kumalat ang apoy. Patuloy ding kinokolekta ng mga otoridad ang mga impormasyon mula sa mga survivors at iba pang nakasaksi sa sakuna. Ako po ay muli magbabalik matapos po ang iba pang balita mula sa ating mga kasamahan. Back to you, General and Captain Jervis.
0: Maraming salamat, ma'am, sa balitang yan. Uy! Oo nga, no? Nakakalungkot itong balita na naman na ito na yung increase sa ating fuel prices, no? Ngayong araw na ito, nagsimula kaninang umaga, tama yung binanggit mo, Jervis, ano? Mm-hmm. Kahapon dapat, sabi mo ay, sir, mag-gasap ka na, punuin mo na.
3: Yes.
0: Kasi yung diesel ngayon ay, ang increase niya ay nasa mga 4 and above. 4 pesos and 31 pesos per liter. At ang gasolina ho ay 5, ma'am, 5 pesos and 68 centavos per liter.
2: So, nga po nag-gasap tayo kahapon, General.
0: Oo, kaya lang, hindi ako nakapag-gasap. Kaya, yun ang problema. Kaya ngayon ay, ito ay papasanin ko itong increase nito. So, mamaya mag-gasap ako. Plus 4 pesos and 31 centavos na ko, Jervis.
3: Masakit yun, sir. Sa isang, sa mga kapatid, sa isang sasakyan na merong 80 liters, eh, umigit mo lang na 300 pesos yun, Jen.
0: Oh,
3: na dagdag.
0: Ngayong
2: pansin na po yan ni Captain Jervis.
0: Yung na linggo nito, grabe, ano? But anyway, ganyan talaga. Dahil sa gera ho, dyan po sa Iran na, kailan kayo matapos yung gera na yan, ano? At ang nakatakot pa ho ay baka ito ay magtuloy-tuloy pa at lumawak. Talagang tayo ho ay maghanda, magtipid ho tayo. At yung ating pamalaan ay kinakailangan ho talaga na magkaroon ng plano, di ba, no? Contingency plan. Kung ano ang gagawin natin, especially sa mga magsasaka, derbies, na apektado nito. Kasi ngayon, ang halos lahat ng pagtatanim, kinakailangan mo ng gasolina o kaya diesel. Kasi
4: yes,
0: ngayon ay traktora, minsan yung makina niya, yung maliit, yun, gasolina yan. So, ang laki ng epekto sa mga magsasaka niyan. At ang epekto niyan, hindi lang sa mismong preparation ho, noong mga kinukultivate nila, but including, mga kaibigan, yung presyo ho ng fertilizer, ano ho, at baka ang susunod pa dyan, yung presyo naman ng, na, yung cost naman ng labor. So talagang, aywan ko, paano natin ang gagawin dito? Malaki ang problema ng ating pamalan dito. Kaya ang sekreto dito, mga kaibigan, ang sekreto dito, habang tayo ay humaharap sa ganitong mga problema, ang kinakailangan ay pagkakaisa. Dapat sama-sama tayo para mas malakas at yung epekto ho ay kumbaga mabawasan. Ano? At ate pong alamin ang mga balita na mayroong kilaman po sa Aviation galing kay Jarvis Ong. Jarvis?
3: Maraming salamat po, Jen. At mga kapatid, magtungo naman tayo sa ating usaping pangliparan. Simulan naman natin ngayon ang papatrol sa ating mga pinakabagong balita sa civil and commercial aviation ngayong araw. Isang kritikal na pangyayari sa kaligtasan ng paglipad ang naitala ngayong araw sa Trans-Pacific Flight Route patungong Hilagang Amerika. Ang ating pambansang flight carrier na Philippine Airlines ay napilita mag-execute ng isang unscheduled emergency landing sa Seattle-Tacoma International Airport sa Estados Unidos. Ang nasading flight na nagmula sa Maynila patungong Los Angeles ay ligtas na nailapag ng flight crew sa runway ng Seattle matapos magkaroon ng matinding medical emergency ang isa sa mga pasahero habang nasa gitna ng karagatan. Agad na sumunod ang kapitan at ang cabin crew sa standard emergency medical protocols habang nakahanda na ang emergency medical ground team sa Seattle upang mabilis na maipatupad ang paunang lunas. Matapos ang kinailangang ground clearance at medical turnover, inihanda na ang eroplano upang magpagpatuloy ang biyahe patungong Los Angeles. Sa ibang balita naman mga kapatid, sa pambansang paliparan natin dito sa Maynila, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng ating mga otoridad sa mga cargo warehouse sa paligid ng terminal. Ngayong araw, formal na inihayag ng mga border security at anti-illegal drug task forces ang pagkakakumpiska ng higit sa 199.7 million pesong halaga ng mga ilegal na kemikal at kontrabando sa isang pasilidad sa Pasay City. Ang nasabing kargamento na nagmula sa Canada at idineklarang mga personal na gamit sa 15 boxes ay nadiskubri sa pamamagitan ng advanced X-ray screening at physical inspection. Ang matukumbay ng operasyong ito ay nagpapakita ng pinalakas ng interagency coordination upang tiyakin na hindi magagamit ang ating pangunahing international gateway sa anumang illegal na transaksyon. Habang patuloy na lumalago naman ang travel sa demand sa buong rehiyon, naglabas ngayong araw ang European aircraft manufacturer na Airbus ng kanilang official na 20-year commercial market outlook para sa Asia-Pacific. Ayon sa datos na inilabas ngayong araw, ang mga airlines sa rehiyon ng Asia-Pacific ay mangangailangan ng humigit kumulang 19,120 na mga bagong eroplano bago sumapit ang 2045. Ipinapaliwanag ng pag-aaral na ang mabilis na pagdami ng middle-class travelers sa Timog Silangang Asya at Silangang Asya ang pangunahing nagtutulak sa mga pangangailangan ito. Kasabay nito, ang isa sa mga pangunahing low-cost carrier sa ating bansa ay tumanggap din na ngayong araw ng kanilang pangatlong brand-new na Airbus A320neo aircraft ngayong buwan bilang bahagi ng kanilang fleet modernization at pagpapahaba ng fuel emissions sa regional routes. At mga kapatid, yan po muna aking mga balita sa sektor ng ating local aviation. Magbabalik tayo mamaya para naman sa ating mga international aviation news. Back to you po, General.
0: Oy, thank you. Mga kaibigan, kahapon ho ay idinaos Monday, kahapon di ba? September 14, ang kauna-unahang regular parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung BARM, isang mahalagang yugto ito sa pagpapatupad ho ng Bangsamoro self-government. Ano ho? Kasi yun ang hinahangad ng ilan, yung self-government. Mahigit po daw na 2.39 milyong rehistradong botante ho ang pumili na mga bubuo sa 80 na member Bangsamoro Parliament. Binubuo ito ng 40 regional party representatives at saka 32 na district representatives at 8 sectoral representatives. Sa pinakahuling partial at unofficial results, mga kaibigan, ngayong September 15, parang ang lumalabas na nangunguna ho sa regional party race, yung race ho ang Bangsamoro Federalist Party or BFP. Kasunod po ang United Bangsamoro Justice Party na or UBJP. Umaabot na ho sa 98.58% ang natanggap na election na returns bandang alas 4 ng hapon na ngayon pong araw na ito. So, ibig sabihin niyan ay ito na yung lumalabas na trend. Ano, ito na yung trend ngayon. Pero ito ho ay unofficial ito. Ang official report ay manggagaling pa rin ho sa COMELEC. Ano ho? At sila yung magdideklara kung sino ang panalo. Ang sinasabi lang ho natin, base sa ating natatanggap na report, ang nababasa ho, yung Bangsamoro Federalist Party or BFP ang nangunguna, kasunod po ang United Bangsamoro Justice Party or yung tinatawag na UBJP. Ano ho? At mataas din po ang naging participation ng mga botante. Ano ho? Ayon po sa COMELEC, tinatayahong nasa mahigit na 80% ang voters turnout sa kabila po ng ilang insidente po ng karahasan. Sinabi po ng COMELEC na generally ay matiwasay na po ang makasaysayang halalan, samantalang ipinagpapatuloy ho ngayong Martes ang butuhan sa Maluso, dyan po sa Basilan, mga naiwan ito, matapos mantala ang halalan doon at magpadala ang COMELEC ng replacement na balots. Ang resulta, mga kaibigan, ng halalan ay mahalaga hindi lamang po sa pamahala po ng BARM, kundi maging sa pagpapatuloy ho ng peace process, demokratikong representasyon at pangmatagalang katatagan sa Mindanao. Patuloy nating babantayan, mga kaibigan, ang opisyal na canvassing at proclamation ng mga mananalo ho sa unang BARM parliamentary election. Kaya wala pa tayong i-congratulate kasi babantayan po natin. At babantayan din po natin yung official na canvassing ho at proclamation ng mga mananalo sa unang BARM parliamentary election. Ano ho? So, may mga nangyari po dyan. Ano? May mga barilan, may namatay. So, talagang baguhin natin itong ganitong klaseng pananaw natin sa pagdating sa election. Dapat matiwasay, ma'am. Di ba? No?
1: Ito po yan.
0: O, dapat huwag gagamit ng baril. Yun lang ating pakiusap. At kayo naman, no? Ating alamin po ang mga karagdagan na balita galing po kay Doktora Divine Fernandez.
1: Thank you so much, General. May kaugnay po akong ulat tungkol po dyan sa BARM elections. Lumampas nga po sa 80% ang voter turnout sa unang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ayon sa mga paunang ulat. Itinuturing itong mahalagang milestone para sa BARM matapos ang mga dekada ng conflict at peace negotiations. Gayunman, may naiulat nga po na election-related violence at ilang irregularity sa Maluso, Basilan, pinalawig ang voting matapos magkaroon ng insidente na may kinalaman sa Fairfield ballots, kaya kinakailangang mag-print ng bagong ballots para sa humigit kumulang 16,000 botante. Mahigit 20,000 pulis at military personnel ang na-deploy para sa seguridad ng halalan. Patuloy namang hinihintay ang official at kompletong resulta ng COMELEC. Samantala po, update din po doon sa lumubog po na MV Aster. Ang kapitan po ng MV June Aster na kumpirmang buhay. Nakumpirma ng mga otoridad na buhay ang kapitan ng MV June Aster matapos makipag-ugnayan ito sa kanyang employer. Patuloy pa rin sinasagawa ang search and recovery operation sa barko. Mahalaga ang kanyang testimony sa investigasyon dahil maaring makatulong ang kanyang salaysay upang matukoy kung paano nagsimula ang sunog at kung paano ito kumalat. Sinusuri rin ng mga otoridad ang passenger manifest, cargo loading at iba pang safety procedures na isinagawa bago umalis ang barko. At mula po naman sa PAGASA, Tropical Depression nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. Minomonitor ng PAGASA ngayong September 15 ang isang tropical depression na dating low pressure area na nanatiling nasa labas ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa bansa. Gayunman, patuloy ang pagbabantay ng Weather Bureau dahil maaring magbago ang kondisyon ng sistema habang gumagalaw ito. Samantala, inaasahan sa maraming bahagi ng Pilipinas ang localized rain showers at thunderstorms. Sa Northern Luzon, maaari ring maapektuhan ng easterlies ang panahon. Pinapayuhan ang publiko, lalo na ang mga motorista at mga nakatira sa flood-prone areas na manatiling alerto sa biglaang malakas na ulan at thunderstorm. Pilipinas, tinitingnan ang India's UPI para sa mas mabilis na digital payments. Sinusuri ngayon ng ating bansang Pilipinas ang posibilidad na gamitin ang Unified Payments Interface o UPI technology ng India upang mapabilis ang ilang digital payment transactions, kabilang ang posibleng government aid distribution. Ang UPI ay isang digital payment system na malawakang ginagamit sa India para sa mabilis na bank-to-bank at account-to-account transactions. Kung may isa sa katuparan, maaari itong makatulong sa pagpapabilis ng ilang government disbursements at digital financial services. Patuloy pa rin pinag-aaralan ang teknolohiya at kung paano ito maaaring iangkop sa Philippine payment infrastructure. At ito po ang sanhinga para iangkop sa Philippine payment infrastructure at regulatory payment ang UPI. ASEAN binigyang diin ni Pangulong Marcos sa BRICS Summit. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing prioridad ng ASEAN sa kanyang paglahok sa 18th BRICS Summit sa India. Kabilang sa mga usaping binibigyang pansin ang peace and security at South-South cooperation. Mahalaga para sa Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang mapalawak ang economic, diplomatic at development partnerships. Kabilang sa mga maaaring makinabang sa mas malawak na international cooperation, ang trade investment, technology at food security. Patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas aktibong papel sa regional at international discussions habang pinapalakas ang relasyon nito sa mga partner countries. Mamaya po muli akong babalik at pansamantala po, tayo po ay magbabalik muli sa ating main anchorman, si Brigadier General Gerardo Malyari Samudio Jr. ng Philippine Air Force. Back to you, General.
4: Yun, maraming salamat sa iyong mga balita, Ma'am Divine, no? Pero Ma'am Divine, napaka-interesting yung ano, no? Yung ating sinasabi na unified payment system, no? Kasi Ma'am Divine, no, ako yung nagtatrabaho pa dati sa Singapore. Pagdating sa government payment, meron silang isang app. Ang tawag doon, mga kapatid, eh, SingPass. Tapos Ma'am Divine, nandun lahat. Gusto mo ng yung immigration mo, yung mga exit tsaka entry clearance mo, nandun na. Yung iyong mga magbabayad ka ng tax mo, nandun na din. Yung bayad mo, panghulog mo sa government housing mo, yung amilyar, nandun na din. Pati, Ma'am Divine, yung mga ayuda, diretso na dun yung mga coupon. Tas yung maganda pa, iwas corruption yun, Ma'am Divine, kasi coupon siya binibigay. Tapos merong mga accredited na mga tindahan ang Singapore government tulad ng Nakalimutan kanyang mga tinda, yung mga supermarket, yung mga Divine.
1: Sa sistema kasi, Captain Jarvis, you are being directed to the best store na ikaw ay makikipag-deal o makikipag-transaksyon. So, maiwasan doon yung mga fraud, mga kumbaga sa ano eh, mga scam na maaari ka maging subjected. At isa po sa mabanggit ko rin, Captain Jarvis, na maganda dyan sa sinasabi mong iisa na lang ang pagkukunan ng lahat ng mga yung transaction mo, yung mga details. At maibibigay ko pong example itong ating National Identification ID. Kasi nakita ko yung lahat ng ID ko, lahat ng information, nakukuha, napakabilis ng transaction. Kaya sabi ko, it's a good thing naisipan itong magkaroon ng National Identification para po naman sa ating pambansang pagkakakilanlan at nang maiwasan na yung, siyempre, Captain Jarvis, ikaw young as you are, nagtrabaho ka na sa ibang bansa. Napakahirap na bumibiyahe ka, heavy traveler ka, anday mong bit-bit kung ano-ano, samantalang pwede mo palang i-integrate sa isang ano. Kaya lang ako, ang ano ko sa'yo, Captain Jarvis, I've learned one thing as frequent as I travel. Ako light traveler na ako ngayon, ayoko na maraming bit-bit kasi, kumbaga kung kasing sipag ko, kahit ilan lang ang damit, hindi ka maubusan ng ano, dahil naglalaba ako sa gabi. Dalaban ko yan, magdala ka ng isang kulay ng damit na alimbawa, tatlong klase na ng pantalon, nagpipit sa iyong mga ibang after attire, ay magaan na yun, kesa you bring everything. Napakabigat, di po ba, Captain Jarvis? I think our beloved anchorman, General Samudio, is back. Back to you, General.
0: Yeah, maraming salamat, Doktora Divine. Nag-usap lang kami ni Commissioner Albert de la Cruz kasi mayroong gagawin na pagtulong sa mga kapatid po nating AITA dyan po sa Zambales. Ano? Ito ay gagawin na Friday. Dapat Sabado sana ito, kaya lang na-communicate na pala yung Friday kasi ang gusto ni Commissioner ay mag-join sa program natin ng Friday sana. Kaya lang ito ay na-communicate na, na-disseminate na sa mga tao doon. Kaya dyan ako sumasaludo kay Commissioner Albert de la Cruz. Ano,
1: the ever-efficient commissioner.
0: Samantala mga kaibigan, ito ay balitang WPS muna tayo, ma'am. Patuloy na ho na binabantayan ng Pilipinas ang sitwasyon sa West Philippine Sea kasunod po ng panibagong insidente ho ng kinakasangkutan ng isang aircraft ng Philippine Coast Guard at na mga puwersa ng China. Ito ay nangyari po noong September 7, ano ho, na kung saan nagsasagawa po ng Maritime Domain Awareness Flight ang isang unarmed na Philippine Coast Guard aircraft sa Kalayaan Island Group na magpakawala umano ng multiple flares ang Chinese forces sa direksyon ho ng eroplano. Malapit po dyan sa Zamora at Subi Reef at Panganiban at Mischief Reef. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nakita rin sa naturang operasyon ang presensya ng napakaraming Chinese maritime militia vessels sa lugar. Kasunod po nito mga kaibigan, nanawagan po ang Department of Foreign Affairs sa China na itigil po ang tinatawag nitong illegal na pag-okupa, yung illegal occupation at activities sa Mischief at Subi Reef. Iginit po ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa ilalim po ng UNCLOS at ng 2016 na Arbitral Award. Ano ho? Samantala, nagpapatuloy din po ang presensya ng mga barko ng China sa iba't ibang bahagi po ng West Philippine Sea. Nauna nang iniulat po ng Armed Forces of the Philippines ang dose-dose ng Chinese Naval at Coast Guard vessels na namataan po sa mahalagang bahagi po ng West Philippine Sea. Sa loob ito ng ano natin ha, ng lugar natin, hindi natin pinag-uusapan dito yung mga barko nila na nasa labas po ng WPS. Pag sinabi ko kasi ng WPSO, ito yung 200 nautical miles. Yun lang naman kiniklaim natin. Kasi yan po ay exclusive economic zone sa atin yan. Talagang tayo ang may eksklusibong karapatan po dyan. Pagdating sa ekonomiya, ano ho, binabantayan din po ang Bahol de Masinloc at Panatag Shola, kung saan ang isang Chinese research vessel naman ho ang naiulat na matagal na po nag-ooperate sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ang malagang bagong aspeto ng sitwasyon ay hindi lamang ito usapin ng ship-to-ship encounters. Ang paggamit po ng flares laban po sa isang Philippine aircraft ay nagdadagdag ho ng usapin sa tungkol sa aviation safety at posibilidad ng miscalculation o hindi sinasadyang escalation. Sa kabilang nito mga kaibigan, patuloy pong iginigit ng Pilipinas na magsasagawa ito ng maritime at aerial patrols upang mapanatili po ang presensya at mabantayan ang ating maritime areas. Ang hamon ngayon para po sa pamahalaan ay kung paano ipagtatanggol ang ating sovereign rights. Ano ho? Pangalagaan ang ating mga mangingisda na nangingisda sa lugar na yan at yung ating maritime resources at maiwasan ang armadong komprontasyon habang patuloy na isusulong ang mapayapa at rules-based na pagresolba sa mga sigalot na ito. Yun lang naman ang ating gustong alamin ho dyan eh. Papaano ang dapat gawin para mapalambot po natin yung posisyon ng China at gampanan nila yung kanilang pagiging matanda, di ba? Pagiging, kumbaga kapatid, matandang kapatid dito sa region na ito. Yan lang naman ang gusto natin kasi once na mag-tone down ho yung posturing ng China dyan, ano ho, edi magkakaroon ho tayo ng kapayapaan na. Kaya lang naman ho tayo nagkakaroon ng problema ngayon sapagkat ho, masyadong aggressive ho yung China. At ang pinag-uusapan dyan ay yung karapatin natin. Kahit tayo ay maliit na bansa, dapat hindi natin ipinamimigay yung karapatan na para sa atin. Kaya tama tong ginagawa ng gobyerno na magprotesta tayo, di ba no? Kung tayo pinapasok, protesta tayo, magsalita tayo, gamitin natin yung media, ano ho, at yung mga kaibigan po natin para magsilbing pressure ho sa ating sakaratig na bansa ang China na baguhin nila yung kanilang pananaw. Ano? Oy, meron tayong kasama dito si Pete Orjanes. Bisita mo siya, mama? Ma'am?
1: Hindi po.
0: Pete, magandang hapon, Pete. Kasama ka ba namin sa ating climate change Task Force? Hello, Pete.
5: Sa ano ako? Sa grupo ni Dr. Shirley Quachin. Alternative medicine.
0: Okay.
5: Kasi sabi niya, may meeting daw na alas 6 eh. Sinubukan ko lang, binuksan ko. Pero maganda ang ating topic ah. That's,
0: standby ka lang.
5: Interesado ako dyan.
0: Doc, standby ka lang. At nakita ko ng ating commissioner ng Climate Change Commission na tumatayo rin pong Director General ng Climate Change Task Force. Ang napakasipag natin at hindi matatawaran sa pagmamalasakit po sa ating ating kalikasan, si Commissioner Albert De La Cruz. Magandang hapon, Com.
6: Yes.
0: Welcome sa ating palatuntunan. Tayo napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 GVFM Batangas, 792 kHz Pampanga, at ang DWWD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Kasama ko po si Dr. Divine Reyes.
6: Yes, Commandant General Jerry at kay Dr. Divine, magandang araw po sa ating lahat at sa mga tagapakinig. Ako po yung nagpapasalamat for this opportunity to serve. Thank you so much.
0: Aha. So, may tanong ko lang, Com, ano mga latest ngayon sa ating Climate Change Commission? And I understand meron tayong forthcoming na pag-relief operations na gagawin sa Zambales ito. At dapat natin mga miyembro dyan na Com sa Zambales. Pwede bang maiulat natin ito sa ating mga tagapagsubaybay, especially dyan sa Central Luzon na nakikinig sa atin ngayon, Com?
6: Opo. Maraming salamat po again, General Jerry, ano po, for this opportunity. So, sa darating na Biyernes, that is September 18, Tayo po ay tutungo upon invitation ng ATOP, ang All Tribes of the Philippines, together with our special command, ang Indigenous Peoples Command. Tayo tutungo sa bayan ng San Marcelino, Zambales, sa specifically sa Maypili at Aglao, Mapanuepe Lake, Zambales, San Marcelino. At pagkatapos niya, tayo tutungo din sa San Antonio. Medyo special yung pagtungo sa San Marcelino, Zambales dahil nandyan po yung ating mga kababayang Aita na naging biktima nung nakaraang kalamidad. Ano? Na kung saan sila ay tumawid sa Mapanuepe Lake at alam naman nila ay dati sila tumatawid dyan pero biglang may dumating na malakas na hangin kasabay yung malakas na alon kaya tumaob yung kanilang bangka at unfortunately nga apat na mga bata ang nasawi at isang buntis. Ano? So, tutungo tayo para makipag-ugnayan sa ating mga local government unit kasama na rin ang pakikipagdalamhati natin sa pamilya. Meron tayong dalawang kaunting ayuda galing sa ATOP, galing sa Convoy of Hope at saka sa ating Climate Change Task Force. Ganun din ay meron tayong dalawang mga seedlings na maaring maitanim para magkaroon ng dagdaghan at buhay sa ating mga kapabayang Aita. Ang pagtungo po natin doon, actually, kasama yung pakikipag-ugnayan, titignan natin kung ano ba talaga yung nangyari at bakit sila ay tumaob sa bangka at kung bakit naman sila ay nagbangka pa samantalang nasa gitna na ng masamang panahon. Kung mayroon ba silang life vest at kung mayroon bang mga safety protocol na medyo nakaligtaan o hindi napatupad at upang ito hindi na mangyari muli. So kasama po yan sa ating mandato bilang lead policy making body for a climate resilient Philippines kung dapat po bang magkaroon ng mga patakaran, may kulang ba o tinatawag na policy gap na dapat matignan at makita at upang makagawa ng pulisiya kung sakaling mayroon man. Pero sa tingin natin, dahil mayroong nasawi, tingin po natin ay dapat talaga na personal kami makapagpunta sa lugar para ma-interview na rin yung mga survivor. Dahil mayroon po mga survivor kung ano talaga yung nangyari first hand.
0: Oh, tama yun na, Koma. Ito kasing ganitong klase mga pangyayari, dapat nadodocument para yung mga nadodocument na kwento ho ay ma-share doon sa ibang mga lugar para ito ay maiwasan. So, maraming salamat dyan sa effort po ninyo, Kom. At yan po ay walang gastos na gagawin pero malaki ang epekto niyan para maiwasan yung ganyang klaseng mga susunod na mga pangyayari na sana'y pwede naman talagang maiwasan. Kailang dapat proactive yung ating mga concerned na government agency. So agencies rather. At ang number one dyan, siyempre yung ating mga barangay kapitan kasi sila yung kumakausap doon sa ating mga kabayan at yung LGU. So si Doktora Divine Ivy nagbukas ng kanyang camera. Baka mayroong gustong itanong si Doktora Divine Reyes. Ma'am, nandiyan dyan si Commissioner Albert de la Cruz. Go ahead.
7: Commissioner, maya pagdating pa na po.
6: Hello, maayong hapon po, Doktora.
7: Opo, Execom 7 po. Tanong ko po sa inyo, Commissioner. Meron daw po bang possibility na ang ating climate change ay magkaroon ng specific na division o grupo na mga ngasiwa doon po sa mga darating
0: ma'am, na ayuda? Ma'am, pakilapit mo ulit, nakalimutan ni ma'am na
7: opo. Yan. Opo, lapit ka po. Opo, Commissioner, meron po kasing katanungan na may posibilidad daw po bang makabuo ang ating CCTF ng isang specific division o grupo na mga ngasiwa po sa mga tulong, material, financial at in-kind pa po na pwedeng iayuda sa mga lugar po na pinupuntahan nyo dahil alam naman po nila na tayo ay wala naman tayong talagang sapat na pondo. Meron po ba kayong nabuo na ni Commandant Samudio na grupo na yan lang ang aatupagin kasi malaking trabaho din po yan. And I'm actually coordinating with the 1001 donor companies na formerly when I was still with the Philippine National Red Cross ay regular pong sumusuporta sa mga gantong gawain. Naisipan ko po na yan ay integrate sa aking interagency activities na para po kahit papano magkaroon tayo ng mga ayuda coming from those who are really willing to share their blessings, Commissioner and Commandant. Ano po sa palagay po ninyo itong naisipan po?
6: Possible maganda po yan, ma'am. Doktora, maganda po yan. Ano? Kung may time po kayo sa Friday, with the approval ni Commandant, I will be requesting your presence para makita ho ninyo. Ano? Yung ating mga donor nga, bukod sa pag-donate, it will be much better kung makasama ho natin because it is also a learning activity, ano po, a learning process kapag nandun tayo sa ground. Also, dahil dati po kayong sa Red Cross and you have a lot of networks and you have a lot of connections, baka naman po maaring kayo na po ang manguna at mag-handle ng special command. Ano po, Commandant?
0: Actually, sir,
6: we need to have a high credibility personalities, ang mga ganyang mga ways and means committee. Ang una po dyan talaga is credibility, integrity, yung tinatawag po nating institution. And we look at you as a strong institution insofar as itong ating community services concerned.
7: Opo. I'm with the CCTF po ngayon. Dami ko na ring role, Commissioner. Execom 7 po ako. I am also the info and communication officer of the ating Cordillera Autonomous Region. I am with a group of bishop doon po sa peace group. I am their national director. Pero hindi pa ako nagre-reklamo. Kung may pagkakataon pa pong you could assign a specific person, I will strongly coordinate with that person and help din para po dyan kasi po maganda tong ating binabalak and the ano po, hintayin ko din po ang official say ng ating commandant who is my direct boss dito po sa UPA Pilipinas, Commissioner. I appreciate so much at ako'y I'm honored na meron kayong ganong offer po sa akin. It's all in the decision po ni Commandant Samudio kung ano po ang maya instruct niya sa akin. Thank you so much for the trust and confidence po, Kabalen, Commissioner.
6: Apo, it's my pleasure po.
0: So, kung kami nang bala mag-usap ni Doktora Divine kasi siya naman po ay Deputy Commandant for Interagency at yung mga binabanggit niya ay pwede naman pong ipatupad ng opisina nila gamit yung ating mga special commands at saka yung mga group namin.
6: Yes po.
0: So, sige ako, kami nang bala mag-usap na lang ni Dr. Divine.
6: Thank you po, salamat po. At sa darating na Biyernes po, kami po ay magbibigay na lang ng ulat mula sa ground para ma-share po natin sa ating mga kasamahan. Pero ang alam ko po ay mayroong tutungo at magre-report po sa inyo, Commandant, na gustong gumawa muna ng grupo. Ito yung mga motorcycle group. So sila yung mga motorcycle group na nagvo-volunteer na sumali sa atin. In-invite ko po sila sa Friday, yung mga officers sila darating at makikipag-MOU sila and then with your approval and the approval ng ating Execom, gusto ko nilang sumali sa Climate Change Task Force after the orientations.
0: Opo. Sige ko, ako na pong bahala dyan sa kanilang orientation and yung kanilang outtaking this coming Friday. Ang guest natin pala, Com, ay confirmed na si Admiral Trinidad and kasama yung kanyang spokesman ng Philippine Navy at saka yung PIO ng Philippine Navy. Bukas ay padadalan ko rin ng sulat si spokesman ng Air Force kasi dito lang naman yan. Magkakaibigan yan para at least isahan na lang. And meron din kaming pinadala ko na invitation kay Secretary Oban. Ipapalab ko lang bukas kung siya ay confirm na darating this coming Friday dyan po sa Greenside para po sa mga nakikinig ngayon na Climate Change Task Force members. Pwede kayong mag-attend pero mayroon lang counting assessment ho kasi may pagkain at yung sobra ho noon ay ginagamit din natin para sa operational and administrative requirements ng mga kasabayan po natin na media na ating inimbitahan at saka yung guest ho natin. So, yun lang ho ang ating gustong ipaabot sa ating mga kasamaan, lalo na doon sa lugar na inaabot po ng ating malakas na signal, Batangas, Pampanga, at dito po sa Metro Manila. So, Kom, ano ang mga latest ngayon sa Climate Change Commission? Meron ho ba?
6: Bago po tayo bungod sa latest, 3 p.m. po ang oras sa Friday.
0: Apo, anong alas 3 po?
6: Alas 3. Okay. Para mapapunta ko po sila. Ngayon po sa ating Climate Change Commission, ang isa sa mga latest po ano na isubmit na sa ng ating komisyon ano at napirmahan na ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang ating nationally determined contribution. Ito yung ating pambansang natukoy na ambag ng Pilipinas sa ating global mission for decarbonization. Kamukha pa rin po ng dati ang sinasabi natin na by 2030 we are one with the whole global community for a reduction of 75%. Nagkaroon lamang ng increase yung 2.37 unconditional. Itinaas natin yan dahil naisali na yung tinatawag na AFULU at yung tinatawag na blue carbon economy. Ano? At halos pareho lang pero tumaas yung mga unconditionalities na tinatawag. Medyo mahabang kwentuhan po yan sa mga ibang pagkakataon. Maari po nating maikwento sa ating mga kababayan. Pero ang isa sa mga gusto po nating ma-flag, ano, as a red flag, warning signal, na pagkatapos po ng mga tagulan na to, maasahan natin na sa buwan ng Nobyembre, papasok ang Disyembre, ay masyado nang magiging mainit. Ano? Kung ngayon ay masyadong matubig, masyadong bumabaha, pagpasok po ng Nobyembre, Disyembre, masyado namang matindi yung init. As a matter of fact, sa ibang parte po ng Pilipinas, kamukha dyan sa may Cebu, ano, nararanasan na medyo mainit. At sa ibang bansa, ano, medyo mainit na rin. At hindi lang ho natin napapansin, yung ating karagatan ay unti-unti na rin umiinit. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, sa darating na tag-init, ano, hindi pangkaraniwang ang init, kaya tignan ho natin ngayon yung ating pagtatanim. Kailangan magkaroon ng pag-aaral kung saan baka maari tayong magtanim ng mas maaga para hindi yan masira yung ating mga pananim. Ganon din po, kailangan makapag-imbak ng tubig, ano, yung mga malaking kooperatiba na mayroon silang pamamaraan kung paano mag-imbak ng tubig. At yung ating mga imbakan ng tubig kasama yung dam ngayon na overwhelm, pero magkakaroon tayo ng dry spell this coming dry season. So kasama na rin po dyan yung ating food security at yung ating iba't ibang mga activities this coming dry season. So we expect na mas mahaba yung dry season, baka June or July na kaunti pa rin yung ulan sa susunod na taon.
0: Apo, very timely ho yung inyong announcement or yung impormasyon na Com, ano, kasi talagang dapat yung mga bagay na yan ay na patuloy na napapakinggan ng ating mga kabayan, kasi sa Mindanao at saka Visayas ay nararamdaman na po nila ang init, and anytime pwedeng pumasok yan dito sa Luzon, at para yung ating mga mag-asaka ay alam nila kung ano ang pwede nilang gawin. Kaya timely din na Com, na sa next week, Friday, ay iimbitahan po natin ang taga National Irrigation Administration para malaman natin kung ano ang mga program na mayroon sila para mamitigate ho natin, mapagaan yung pakiramdam ng mga mag-isaka na gustong magtanim. And kasama po ang ating Department of Agriculture. Tatlo yung na-identify namin na pinilan ng sulat. So, huwag po kayo mawala next week, Com, sa ating forum Friday. Alas 3 na ho ito ngayon, Com, kasi mas maganda yung Friday ng alas 3 para tapos na yung trabaho. At pagkatapos ng forum natin ay pwede nang umuwi yung ating mga panauhin, mga guest natin sa ating palatuntunan. At huwag niyong kalimutan, Com, ha, nasa 19 ay inilagay ko kayo as one of the speakers doon sa gagawing international coastal clean up diyan sa parte ng Paranaque, yung ating wetland park at confirm na ho yon at kayo na ho ang nilagay kong pangalan.
6: Congratulations po.
0: So see you ho on Friday ko.
6: Saturday.
0: At saka Saturday. Apo, Friday apo. Yung ating next Friday yung ating National Security Forum, that's September 18 and 19 ho yung ating international coastal cleanup. So okay. Para na tayo ko, parting statement.
6: Opo, maraming salamat po again, General Jerry Samudio, sir. At truly, sabi ko nga lagi, nakaka-inspire po kayo because of your leadership. Marami yung mga kasama natin ngayon, ano, na kaliwat kanan, maraming mga activity. Yung iba talaga nakikita ko na lang sa Facebook, ano po, congratulations sa ating mga kasamahan, sa Climate Change Task Force, mga regional directors, regional commandant, yung ating mga special command, mga special group, at sa ating mga officers and members, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panawagan na sama-sama tayong magtrabaho para sa inang kalikasan. Maraming salamat po.
0: Thank you very much, Com. Yan yung aming idol ho. Kasi pagdating ho sa energy, time, anytime na tawagan nyo ay pagdating sa climate change, nandiyan available. Maraming salamat, Com. Kayong
6: thank
0: aming inspirasyon na sa iyo ang talagang energy na kinakailangan para mayroon tayong magawa dito sa ating kapaligiran. Kayo naman, Doktora Divine, parting statement, Doc?
8: Yes po, General. Pansamandala po para sa
0: Ma'am, pakilapit uli yung mic mouthpiece natin. Oo.
8: Para po sa APA Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes. Pansamandalang namamaaram hanggang sa muli po. Magandang gabi. At General, tawagan kita mamaya. May tayong importante pag-uusapan.
0: Yeah, at si Jarvis naman, ang ating aviation, Jarvis.
9: At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines at sa buong Philippine Media Network Service Cooperative, ako po si Captain Jarvis Hong na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
0: With that, mga kaibigan, tayo po ay tuluyan na po nagpapaalam sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga kasamahan po sa 99.9 DWGV FM. Ano ho? Nakasama po natin dyan si
10: GV 99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9.
1: Yar, good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
1: Welcome, welcome, welcome, mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:15 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Tuesday evening to each and every one of us. Alright, happy Tuesday evening po mga ka-vibes. How was your day so far? Kayo ba in a very good ng inyong mga bosses? Wow, palakpakan naman tayo dyan. Kung kayo in a very, very good ng inyong mga boss, ng inyong management, okay, deserve mo ng palakpakan for tonight. Kung hindi naman mga ka-vibes, palakpakan pa din kahit ikaw ay napagalitan ng iyong mga boss, ng iyong manager, ng kung sino mang nakakataas sa iyo. Okay lang yan ka-vibes. Hindi po tayo perfecto. Hindi po tayo teknolohiya. Hindi tayo robot para gumawa ng perfect every single time. Diba? Give ourselves a leeway na magkamali every now and then dahil tao ka lang ka-vibes. So, kung napagalitan ka ngayon, bumawi ka sa susunod. Oo, ganun lang ang buhay ka-vibes. Kapag ikaw ay nag-stumble and fall, sa susunod niyan, dapat mong bumangon. Dapat kang bumangon. At syempre, dapat yung iyong pagkadapa ay maging lesson na sa'yo na hindi mo na uli yan gagawin. Palakpakan! Okay. Anyways, mga ka-vibes, ngayong gabi nga po ay makakasama niyo si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. Kaya naman, samahan niyo po ako sa walang sawang tugtugan at kwentuhan. Hatid ko po para sa inyong lahat, mga ka-vibes, sa for tonight's program. Kaya naman, mga ka-vibes, para sa inyong mga mensahe, ang inyong mga pabate at ang inyong mga song requests, ang anin pong hotline number ay 0926-079-8708. Or bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV 99.9 FM. Alright. Anyways, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. And later on, sa akin pong pagbabalik, ay syempre ipi-play ko pa rin ang inyong mga favorite songs, ang inyong mga song requests, at babatiin ko pa rin ang gusto nyo mga batiin. Pero bago yun, ako muna ang magpe-play ng awitin. Dahil for this time, ang atin pong ipe-play ay ang kantang Counting Stars by One Republic. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

tonight. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Okay, nagsasalita ako, patay pala yung mic ko. Nakakabwisit. Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome back sa anim mong programa. This is still Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 6:36 in the evening. Magandang gabi po, mga ka-vibes. Happy Tuesday evening to each and every one of us, mga ka-vibes, especially to all of our listeners na nakikinig. Napapauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-vibes. And happy Tuesday evening to each and every one of us. So, I hope you're doing well, mga ka-vibes. I hope you're doing fine. And syempre, sana punong-puno pa rin ng good vibes ang inyong mga puso. Sana wag tayo magtanim ng galit, ha, ka-vibes. And speaking of pagtatanim ng galit, I just wanted to ask you guys, kung kayo ba yung tipo ng tao na kung saan mabilis magpatawad? Or kayo po yung tipo ng tao na nag-hold ng grievances, nag-hold ng grudge sa ibang tao, at syempre, matagal makalimot. So yon, mga ka-vibes, no? Kayo ba yung tipo ng taong mabilis magpatawad or hindi? Well, if you're going to ask DJ Robbie, my answer would be mabilis ako magpatawad eh. I would say, mga ka-vibes, na sobrang bilis ko pong magpatawad. Bakit? Kasi ayoko lang talaga mag-hold ng grudge towards other people. Pero ako din po yung tipo ng taong kahit sobrang bilis kitang napatawad, hindi ko po kakalimutan yung ginawa mo towards me. Especially, every sobrang severe. Kapag sobrang lalapo ng ginawa nyo kay DJ Robbie, parang mapapatawad kita, pero hindi ko sure kung mababalik pa natin yung ating relasyon na nasira dahil sa iyong kasalanan. Ganun po ka-vibe. Siyempre, magkakalamat na yan kung anong mga relasyon, whether it is romantic relationship, whether it's friendship, or kahit nga, ano lang eh, company lang. Diba? Kahit companion lang kita ang ka-vibes, pero kapag ginawan mo ako ng masama, I don't think na mababalik muli kagaya ng dati ang ating nasirang samahan. Kasi I hold on dun sa ginawa ng tao towards me. Papatawad kita, pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. I will forgive you, but I won't forget. Bakit hindi ko po kakalimutan yun, mga ka-vibes? Kasi I believe that every experience has a lesson to learn. Diba? Kung marami tayong makukuhang lesson sa lahat ng experiences natin, mga ka-vibes, we'll be the better version of ourselves every single time na may experience natin ang life. Diba? All of our stumble and fall, lahat yan ay magiging lesson sa buhay natin. And hindi lamang po yan pagkakamali, at hindi lamang yan na pagkadapa natin yang maaalala, dahil ito ay maaalala natin bilang mga aral sa ating buhay. Diba, napakatawa nun, mga ka-vibes, no? Na if you are continuously striving to become a better version, try to self-reflect. Diba? Tingnan nyo yung mga experiences nyo. Baka may matututunan pa kayo doon in the past na nagkaroon lang kayo ng overlooking. Na-overlooking? Ano yan, Teres? Diba? Na-overlook nyo lang yung mga previous experience nyo, mga ka-vibes. Pero if you have time, try to self-reflect. At isipin nyo yung mga nangyaring experiences sa buhay nyo. Probably meron pa kayong natitirang lesson na hindi nyo natutunan na magagamit nyo in the future. Yan lamang po ang gusto kong sabihin, mga ka-vibes, no? Be stronger sa taong 2026, mga ka-vibes. Moving forward sa taong 2027. Anyways, mga ka-vibes, kung ano man po ang gusto niyong sabihin kay DJ Robbie, ay maaari niyo po yung isend sa pamagitan po ng ating hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 or through our Facebook page. Hindi alam yung Facebook page. Ang amin pong Facebook page ay gv999.live. Ay, hindi. Wag na lang kayo mag-send sa Facebook page namin. Naguguluhan lang ako. It's GV99.9 FM. Yun po ang aming Facebook page. At ang amin pong online streaming, yon, ang aming online streaming ay GV999.live na masusearch nyo po sa inyong mga browsers. Ayun na nga, mga ka-vibes.
Hihintayin ko po ang inyong mga pabati, ang inyong mga kasagutan, at ang inyong mga song request, mga kabayos. Pero bago yun, magbalik tugtugin na po muna tayo at enjoyin ang ating playlist for tonight. Ito muna, si Earl Agustin sa Awiting Tibok. Muli! Ako po si DJ Robbie, only here at GV 99.9. Your Good Vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

At to me, mga ka-vibes, and welcome po sa ating pong programa. This is still Barkada Vibes with DJ Robby. Time and o'clock, it's 3 minutes makalipas po ng alas 7 ng gabi. Magandang gabi po, mga ka-vibes, and happy Tuesday evening to each and every one of us. Ngayong araw po, September 15, 2026. Ay sinaselebrate po natin ang International Day of Democracy. So ano nga ba itong International Day of Democracy, mga ka-vibes? Well, ito po ay celebration ng pagiging isang demokratikong bansa ng ilang mga bansa sa buong mundo, mga ka-vibes. And ibig sabihin po niyan, kasama po tayong mga Pilipino. Siyempre, ang ating gobyerno, we practice democracy here in our country and we should be proud of that, mga ka-vibes. Imagine, hindi po lahat ng country sa buong mundo ay meron pong demokratikong bansa. Some other countries, wala po silang kakayanan na ihalal ang kanika nilang mga leader ng kanika nilang mga bansa, mga ka-vibes. And some other countries ay monarchy ang kanilang pinapractice na kung saan may mga hari trena. So by the bloodline po, doon nadidistinguish yung sino maging susunod na leader ng kanilang bansa. So wala silang choice. So wala silang choice kung sino magiging leader ng kanilang bansa. So ganun talaga po sa ibang bansa, mga ka-vibes. Pero dito sa Pilipinas, tayo po ay pinapractice natin ng isang democratic country. Ibig sabihin, we do have the power to vote and ihalal ang mga future leaders para sa ating bansa. So it's more than just a celebration, mga ka-vibes. Itong International Day of Democracy, it's more than just a celebration but also a reminder for everybody na be a responsible voter po, mga ka-vibes. So paano nga ba kami magiging responsible voter, DJ Robby? Ba't sa akin yung tinatanong? Parang lagi na lang lahat ako nagbibigay, ha? Well, dahil mabait naman si DJ Robby, I'll tell you how to be a responsible voter. First and foremost, mga ka-vibes, syempre you have to exercise your right. Meron ka bang right para bumoto? And syempre, para maging isang wise and responsible voter, you have to exercise your freedom and your right to vote, mga ka-vibes. Kaya naman po sa nalalapit pong 2028 elections, sana po lahat ay botante. Oo, kung hindi man, mga ka-vibes, meron pa rin tayo nalalabing oras at panahon para tayo po ay makarehistro, para tayo ay makaboto. Imaginein, mga ka-vibes, meron kang kakayanan, meron kang kapangyarihan para baguhin ang bansang ito. Diba? Sobrang powerful mo, mga ka-vibes. Kaya naman ang ating pangalawang step to be a responsible voter is to vote wisely po, mga ka-vibes. This is the second step. And syempre, ang pinaka-importanting step po para sa atin, mga ka-vibes. Ibig sabihin po ng vote wisely, eh syempre kinakailangan ng ating iboboto ay talaga namang handang magsilbi sa bayan. Hoy, alam nyo, mga ka-vibes, sobrang nalulungkot naman talaga ako dito sa ating bansa kasi marami pa rin sa ating mga Pilipino ang bulag at nagbubulag-bulagan pa rin sa lahat ng nangyayari na katiwalian, na hindi magandang kaganapan dito sa ating bansa. Parang lahat naman talaga, hindi naman lahat, pero marami sa ating mga ka-vibes ang hindi pa rin namumulat ang mata, which is a very, very sad, ka-vibes. Diba? Despite of all the negativity, all of the worst things or worst of bad things dito na nangyayari sa ating bansa, eh talaga na bang inyo pa rin sinusuportahan yung mga taong ganun? Sana, mga ka-vibes, no, sa nalapit pong 2028 elections, tayo ay makapag-research na. Huwag po tayo maging 80-80. Diba? Ang taong 80-80 ay walang alam, mangmang, at hindi credible ang information at resources na kanyang pinagkuhunan, mga ka-vibes. Ganun po ang isang taong 80-80. Kaya naman, huwag kayo maging 80-80 sa taong 2028. Dapat lahat po tayo ay may alam, lahat po tayo ay matalino, at lahat po tayo ay wais. So, sa nalapit po 2028 elections, lahat po ng kandidato na ating iboboto ay may alam tayo, background credibilities, diba? Para alam naman natin na they are fitting for the role that they are running for. Ganun lamang kasimple, mga ka-vibes po, para maging isang responsible citizen and bilang isang responsible voter. Kaya naman, para po sa mas maunlad na bansang Pilipinas, let's all practice
responsible voting. Anyways, ladies and gentlemen, kung kayo po ay merong gustong sabihin kay DJ Robbie ang inyong mga pabate, ang inyong mga song requests, o kung alam man ang gusto nyong sabihin, ay bukas-bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708 or through our Facebook page. Ito po ay GB99.9 FM. And syempre mga kabams, meron din tayong online live streaming. Kung gusto nyo pong bisitahin ang ating online live streaming at sumama sa ating team online, bisitahin nyo lamang po sa inyong mga browsers at pindutin at i-type ang gv999.live. Ang link po niyan ay nakalagay po sa ating official Facebook page sa GV99.9 FM. Pindutin nyo lamang po ang link patungo sa aming online live streaming at mapupunta na kayo sa aming online live streaming. Diba? Sobrang dali ng buhay ka, vibes. Anyways, ladies and gentlemen, let's go back and play some also good vibes music para sa ating lahat. At dahil dyan ang ating sunod na song, ang ating sunod na kanta ay mula sa latest or this generation queen of pop songs. Well, hinalal ni DJ Robbie, wala kayong choice kasi bias ako, favorite ko siya. This is Ariana Grande's Honeymoon Avenue. Muli! Ako po, si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Pare Gardain!
3: Ay, parang Efren, andiyan ka pala.
2: Payag ka, ikay magaling kumanta.
3: Alay, oo naman, parang Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
2: Pero, bulol ka.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Robbie.
9: Hello Philippines and hello world. Mga ka-vibes, you're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabunuan ng Pilipinas. It's 7:34 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Tuesday evening to each and every one of us. Ngayong moments na ito, ngayong oras na ito mga ka-vibes, I'm hoping na you are full na. Mga nakakain na ba ang lahat? Mga nagsipaghapunan na ba ang everyone?
5: Uy, sana all!
9: Sana all po sa inyong lahat. Pero mukhang sa mukhang po ang tanggapan namin dito sa GV99.9. Kung gusto nyo lang po magpadala ng inyong mga ulam, ay bukas sa bukas po kami dito. Kasi medyo nagugutom na ako, ladies and gentlemen. Kaya naman, i-help nyo po ako. I-help nyo po ako. Okay naman. Anyways, ladies and gentlemen, I just wanted to talk about ito ha. Kasi nga kanina, habang ako ay off-air, my friends did, hindi naman my friends, ang dami naman, pero my friend actually nag-message siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, "Uy, DJ Robbie, nakikinig ako ngayon dito sa Angkors." Kaya naman shoutout po sa lahat ng ating Angkors rider ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Especially to all of our Lipeño listeners na napakadami nga naman. At maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Tapos I just realized mga ka-vibes na itong friend kong ito na nag-send ng message sa akin is nagkaroon kami ng heart-to-heart talk before. Hindi naman siya super before na para namang 3 years ago. Hindi naman gano'n. Mga last month, gano'n. Tapos na-realize ko lang din at naaalala ko lang din yung aming pinag-usapan about quarter life crisis. What is quarter life crisis, ladies and gentlemen? Okay, children, makinig. Teacher. O yung quarter life crisis mga kapibs, ito po ay nararanasan ng mga taong nasa 20s, nasa 30s, na they feel onto themselves or they feel onto themselves na hindi pa sapat ang ginagawa nila sa kanilang mga buhay. So yun po tinatawag natin quarter life crisis, na parang they're figuring things out kung saan nga ba sila mag-fit in, ano nga ba talagang career ang kanilang ipupursue in the long run. So this quarter life crisis for you mga ka-vibes. Kung si tinatanong nyo kung si DJ Robby nakakaranas ba niyan, well, hindi pa naman. I'm just enjoying my life here sa radio mga ka-vibes, no? And I get to do my passion at the same time mga ka-vibes, earn and make a career out of it. Kaya naman very blessed din si DJ Robby. Imagine nyo mga ka-vibes, bilang isang very opinionated na tao, I do have the platform, I do have this kind of thing. Nandito po tayo sa airing ngayon para isiwalat ang ating boses para sa ating masa. OA naman. Diba? And that's something na a lot of people wish to have. Kaya naman I really treasure this opportunity mga ka-vibes. And at the same time, something din na I really love about my work, eh syempre, I get the chance na magkaroon po ng... Hindi naman magkaroon po. Oo nga. I get the chance para i-play ang akin po mga pinaka-paboritong kanta dito sa radio mga ka-vibes. Diba? Some of my favorite songs na play natin dito sa radio. And syempre, I get to interact with you ladies and gentlemen. Kaya naman sobrang swerte nyo. Oo naman. So yun nga ladies and gentlemen, magandang gabi po sa ating lahat at para sa ating pong mga song requests, ang inyo pong mga gustong sabihin kay DJ Robby, yung mga words of wisdom, storya ng buhay na gusto nyong isiwalat dito sa radyo, ay maaari po natin niyang isend sa ating pong hotline number, ito po 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. This is GV99.9FM. Follow nyo po yan at maaari din po kayong magpadala ng inyong messages through our official Facebook page. Anyways mga kabayans, magbalik tugtugan na po muna tayo. And for your next song, ating next song sa ating playlist, this is Cup of Joe sa Awiting Multo. Muli, ako po si DJ Robby. Only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Hello, Philippines, and hello, world. Mga ka-vibes, welcome back dito po sa ating programa. This is still Mercado Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 8:03 in the evening, mga ka-vibes, and I hope na everyone is feeling full, lahat ay nakakain na, and sana naman kayo ay nabusog.
2: Uy, sana oy.
1: And sana ko sa inyo, mga ka-vibes. Kasi nagugutom na talaga ako, ladies and gentlemen. Ano kaya masarap na hapunan? Well, hindi kasi nag-crave ako ng Japanese food. Ang arte na Japanese food! Actually, nung isang araw pa yun, kaya Japanese na yun. Ibang Japanese pala. Anyways, ladies and gentlemen, kanina nga po, habang ako ay off-air pa rin, I'm still talking with my friends. And alam nyo, yung GC namin, ilagay ko na lang kaya dito. Pasahin ko na lang kaya yung mga chat namin sa GC. Excuse me po. Oy. Tapos ito na nga kanina, sabi ng aking kaibigan, lagi daw siyang may na-encounter na nagpapasira ng araw niya lately. Diba? Imagine niyo yun, mga kapal. Sobrang malas sa mga kaibigan ko. Kaya naman kung gusto niyo pong malasin sa buhay, maging kaibigan ko po kayo. Please lang. Anyways, ladies and gentlemen, hindi kasi ako naniniwala na there are certain scenarios in your life or in your day na magdi-dictate ng buong araw nyo po, ka-vibes. I don't believe on that. Bakit? Imagine nyo na lamang, mga ka-vibes, na meron kayong 86,340 pesos. Oh, ang laki noon. I mean, meron kayong 86,400 pesos, mga ka-vibes. Yan po ang total ng segundo meron po sa isang araw. So, imagine na itong 86,400 na ito ay mababawasan lamang po or mananakawan ng 60. So, in total, magkakaroon ka na naman ng 86,340 pesos. Kaya naman ikaw, mga ka-vibes, no? Kung ikaw ay merong 86,340 pesos, tatakbuhin mo pa ba? Hahabulin mo pa ba yung kumuha ng 60 pesos? Well, kasi DJ Robbie po ang inyong tatanungin, hindi na po, oo. Kasi, di ba, imagine ninyo, mga ka-vibes, so why yung buong araw mo, bakit yung buong 86,400 seconds na meron ka sa isang araw ay madidictate lamang po ng isang minuto na sinira ng isang tao? I wouldn't do that, ka-vibes, di ba? And I wouldn't suggest, mga ka-vibes, na gawin nyo din po iyon. Huwag na po natin gawing magdidikta. Huwag na natin idikta ang ilang minuto, ilang segundo na nasayang sa ating araw para siya na ang magiging isang buong araw natin, ang magiging feeling natin sa isang buong araw natin. Kasi marami pang nalalabing oras, and make the best out of it, diba? Kung merong pagkakamali din, kung meron ding hindi magandang nangyari in the first few minutes of your day, ibawi mo yan sa mga susunod na oras, ka-vibes. Marami pa po ang natitirang oras at nalalabing oras sa araw na yon. Kaya naman, wag po natin hayaan ang ibang tao na mag-dictate ng atin pong buhay. Anyways, ladies and gentlemen, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko naman po ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Pero bago yun, kung meron kayong mga pabati or song request, maaari nyo po yung isend sa pamamagitan po ng pagsasend ng message through our online live streaming, which is GV999.live. Ang ating pong hotline number, it was 0926-079-8708. Okay, naman mga ka-vibes, sa pamamagitan po ng pag-send sa ating pong official Facebook page, which is gv99.live. So, marami po yung option, mga ka-vibes, para makapag-send ng inyong mga mensahe at ang inyong mga song requests. Kaya naman, akin ko po yung pag-aantay-bayanan. Hey, ano daw? Akin po yung aantayin. Yun na lang. Anyways, ladies and gentlemen, ngayon na pong September, ibig sabihin holiday season na po dito sa Philippines. So, let's start our Christmas feels ngayong gabi po sa pamamagitan po ng ating sunod na awitin. This is All I Want for Christmas is You by Mariah Carey. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Mga vibes, welcome. This is still Berkada Vibes with DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes. And for tonight, mga vibes, at this juncture of our program, it's time na isiwalat na naman po ang isa na namang kwento ng buhay dito sa Berkada Confessions. At ang aning Berkada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating GV sender na si Mahal. Ang sabi niya sa kanyang liham, inaatake ng selos. Ito ang kanyang istorya ng buhay, mga ka-vibes. Sabay-sabay po natin itong pakinggan. Dear DJ Robbie, mas malaki po ang problema sa mister ko. 2 years na po kaming kasal at may isang anak kami. Ngayon, buntis po ako sa aming pangalawa. Tingin ko po kasi may kinahuhumalingan siyang ibang babae na kapitbahay namin. Dati na niyang karelasyon ito bago pa maging kami. Makailang ulit ko na siyang pinagbawalan na huwag makipag-usap at makikipagkaibigan sa babaeng yon. Pero DJ Robbie, lagi niya akong sinusuway. May asawa na rin po ang babae. Subarit nagagalit po ako sa kanya sa tuwing nakikita kong nakikipag-usap siya sa babaeng ito tuwing nag-iigib ng tubig. Hindi naman po sa nagseselos ako. Kaya lang, naiisip ko po na baka muling ma-revive ang kanilang dating relasyon. Sa galit ko ay nilayasan ko siya at bumalik ako sa aking mga magulang. DJ Robbie, mga ka-vibes, naguguluhan ako at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nagmamahal. Para sa inyong mga kwento ng buhay, mga ka-vibes, ang inyong mga gustong sabihin kay Mahal, ang inyong mga suwestiyon at opinyon, ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang anipong official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Wala pa sasabi ko lamang po kay Mahal. Aminin mo man o hindi, inaatake ka na ng selos. Kapitbahay nyo ang babae. Natural lang na paminsan-minsan ay magkita sila, lalo na sa isang pampublikong lugar tulad ng igiba ng tubig. Kaya naman ang payo ko lamang ay sapilin mo ang negatibong pag-iisip. Hindi ka dapat magselos, maliban lang kung sobrang magkadikit sila sa kanilang pag-uusap. Hindi na naman maganda tingnan sa pagitan ng magkapitbahay ang mag-isnaban. Isa pa, may asawa na kamo ang babae. At kung nag-uusap man sila, marahil casual na lang na nasa igiba ng tubig. Bagay na malayo sa hinagap mo na gusto nilang balikan ang nakaraan. Lawakan mo ang iyong pangunawa, lalo na't buntis ka. Masama sa kalagayan mo ang masyadong maraming iniisip. Kaya mabuti pa ay balikan mo na ang iyong mister para muling mabuo ang inyong pamilya. Mga ka-vibes, yan nga po muli ang istorya ng buhay ni Mahal at yan din po ang aking masasabing good vibes para sa kanya. At para po kay Mahal at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, narito ang ating sunod na awitin na aking inaalay para sa inyo. This is Hanggang Kailan by Michael Pangilinan. Once again, I'm DJ Robbie. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

0: And That's Right Where You Belong by Julian San Jose, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:39 in the evening.
1: If I would have to live my life again.
0: At nais ko na pong magpaalam dito po sa ating programa for tonight. Binabati ko po si Billy ng isang maligayang gabi para sa iyo, Billy. Bukas po muli mga ka-vibes ay makakasama niyo muli ako from 6 p.m. to 9 p.m.
1: Forever may not be enough, it's true.
0: Once again, this is Berkata Vibes with DJ Robbie.

your good vibes. Good night, good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong nakiterang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: ola, karam ola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na ola, mga kway, sa letra ng V, 30.
2: 30, ayos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
5: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letraman B. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!
7: GV 99.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Ay! Fancy!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sube la mano. Maluma, baby. Put your hands up. The World Cup is here. Come on.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes. I would be

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: forget you.
1: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapa kami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
0: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby!
6: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng B, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Rentahin na!
3: GB99.9!
1: Rentahin na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
5: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
2: GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 5 minutes past the hour of 7 in the morning, Philippine Standard Time. Daku tayo sa ating ulo ng mga balita. ITCZ nagdudulot ng ulan at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa. Batangas may isolated rain showers. Pangulong Marcos Jr. porsigido sa pagtanggal ng system loss charge sa singil ng kuryente. Idiniklarang net worth ni VP Sara umabot na sa 98.6 million pesos noong 2025. Kapitan ng MV June Aster lumitaw matapos ang 5 araw. PCG hinihinga ng paliwanag. At 3 regional most wanted, arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas. Serbisyong panggobyerno inilipat sa mga empleyado sa Batangas sa pamamagitan ng service. Inilapit sa pamamagitan ng service caravan. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. ITCZ nagdudulot ng ulan at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa. Batangas may isolated rain showers. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
2: DJ Frankie, magandang umaga mga ka-vibes sa ating weather update. Asahan nga po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsang pag-ulan at thunderstorms sa lalawigan ng Batangas ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre 16. Ayon po sa PAGASA, nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura sa lalawigan ng Batangas habang mahina hanggang sa katamtaman ang hangin mula sa Hilagang Silangan. Bahagyang maalon naman ang karagatan kaya pinapayuhan po ang mga nasa baybayin na maging maingat. Sa mas malawak na bahagi ng bansa, patuloy po na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zones o ITCZ sa Visayas at Mindanao kung saan maaaring magkaroon ng mas malalakas na pag-ulan at thunderstorms. Posible rin ang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, may namomonitor ding tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kaya patuloy itong binabantayan ng PAGASA. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GB Manila Express.
1: Aki umabot na sa 98.66 million pesos ang pinagsamang idinikla ng net worth ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Escarpio noong 2025 mula sa 7.25 million pesos noong 2007 batay sa mga sal-e na iniharap sa 25th araw ng impeachment trial sa Senado. Pinagtibay ni Attorney Karen Batu, officer in charge ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman, ang mga sal-e na ginamit ng House Prosecution sa pagdinig. Patumbas ito ng mahigit 91.4 million pesos na itinaas sa loob ng 18 taon. Sa mga dokumento, nasa 65.31 million pesos ang idineklarang net worth noong 2021 bago naging Vice Presidente si Duterte. Umakyat ito sa 71.66 million pesos noong 2022, 77.51 million pesos noong 2023, 88.51 million pesos noong 2024 at 98.66 million pesos noong 2025. Para sa taong 2025, 122.8 million pesos ang kabuuang assets ng mag-asawa, habang 24.14 million pesos naman ang liabilities. Sinuri rin ng prosecution ang deklarasyon ng cash. Ayon kay Batu, walang hiwalay na nakatalang cash on hand o cash in bank sa mga sal-en mula 2019 hanggang 2025. Gayunman, iniulat na may 16.2 million pesos na idineklara sa kategoryang others. Sinabi rin ng depensa na may cash na isinama sa naturang kategorya. Samantala, ipinaalala naman ni Senator Judge Lito Lapid ang kahalagahan ng tamang paghahain ng sal-en. Nang tanungin niya kung may parusa sa hindi paghahain o maling deklarasyon, sinabi ni Batu na maaaring itong maging paglabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa ilalim ng batas, may mga administratibo at kriminal na parusa para sa mga paglabag sa sal-en, depende sa uri at bitigat ng paglabag. Mahalagang paglilinaw naman na ang pagtaas ng net worth ay nakasaad sa sal-en ay hindi sa sarili nito patunay na illegalidad. Ang impeachment proceedings ang sumusuri kung ang mga deklarasyon ay kumpleto, tama at naaayon sa mga record at batas. Ayon din sa ulat ng pagdinig, sinabi ni Batu na hindi otomatikong illegal ang pagtaas ng dineklarang net worth. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
2: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ngayong umaga, motion ni VP Sara na pa-inhibit ang QC judge, pinasura para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
2: Pinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion ni VP Sara Duterte na mag-inhibit o umatras si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos sa paghawak ng kanyang tatlong kasong grave threats. Sa kautusang may petsang September 14, sinabi ni Judge de Ramos na walang sapat at malinaw na ebidensya nagpapatunay ng pagkiling prejudgment o anumang dahilan para questionin ang kanyang pagiging patas sa kaso. Iginiit ng kampo ni Duterte na may kinikilingan umano ang korte matapos utusan ng prosekusyon na magsumite ng digital evidence na wala sa orihinal na mga dokumentong iniharap. Kinestyon din nila ang appointment kay De Ramos na ginawa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pero ayon sa korte, ang appointment ng isang hukom ng Pangulo ay hindi nangangahulugang may obligasyon itong pampolitika. Brigandiin din ni De Ramos na dapat magpasya ang hukom ng malaya batay sa konstitusyon, batas at ebidensyang nakarecord. Sinabi naman ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin ng Vice Presidente ang lahat ng available legal remedies. Inatasan din ng korte ang magkabilang panig na sundin ang sub-judice rule at iwasan talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Si Duterte ay nahaharap sa tatlong bilang ng grave threats kaugnay ng mga pahayag niya noong 2024 tungkol sa umano'y banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nauna nang nag-post ng piyansa ang Vice Presidente habang ang kanyang arraignment ay pinagpaliban matapos ang mga mosyong inihain ng kanyang kampo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dako naman tayo ngayon sa balitang Southern Luzon. El Nido LGU nagpadala ng team sa Corona para tumulong sa mga pamilya ng MV June Aster victims. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
1: DJ Frankie, nagpadala nga ng response team ang municipal government ng El Nido sa Coron, Palawan. Ito ay para tumulong naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga kaanak na sakay ng MV June Aster. Ayon sa El Nido MDRRMO, pinadala sa Coron sina MDRRMO Representative Raymond Osorio, MSWDO Representative Amart Fulgencio at Municipal Gender and Development Representative John Gib Relata sa direktiba ni Mayor Edna Gacotlim. Nakikipag-ugnayan na ang team sa Coron LGU, Coron MDRRMO at MSWDO at Yanza Shipping Line, PNP Scene of the Crime Operations at iba pang ahensyang nagsasagawa ng response at recovery operations. Layunin ng koordinasyon na matulungan ang mga pamilyang naghihintay tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang recovery operation sa MV June Aster. Noong Setyembre 14, sinabi ng Philippine Coast Guard na natapos na ang initial search sa mga passenger cabin at crew areas ng barko habang inatasan ng operator na kumuha ng salvor para sa karagdagang recovery work. Paalala naman ng El Nido LGU na ang mga pamilyang naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga pasahero o crew ay maaaring makapag-ugnayan sa kanilang official Facebook page na Municipal Government of El Nido at umasa lamang sa mga kumpirmadong impormasyon mula sa mga otoridad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: Barangay Pulang Tubig, Baco, Oriental Mindoro, hinihiling na ipasuspende ang Alag River Dredging Project. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
2: Hinihiling ng Konseho ng Barangay Pulang Tubig sa Baco, Oriental Mindoro ang agarang pagsususpende sa Alag River Restoration and Dredging Project, kabilang ang mga coastal at marine component nito. Sa liham ng Barangay Council sa Environmental Management Bureau, Mimaropa, iginiit ni Barangay Captain Gina Magsino na hindi umano isinamas ang Pulang Tubig bilang impact area sa Environmental Impact Statement. Kahit nasa buka na ito ng Alag River at bahagi ng estuarine at coastal ecosystem. Dahil dito, kinwestiyon ng barangay ang lawak ng isinasagawang environmental assessment, kabilang ang posibleng epekto sa sediment, pangisdaan at coastal environment. Hinihiling din ng barangay sa EMB na repasuhin ang proseso ng Environmental Compliance Certificate o EEC at tiyaking nasunod ang mga kinakailangan sa ilalim ng government code. May umiiral ding Provincial Ordinance Number 197-2025 na nagbabawal sa dredging at kahalintulad ng extraction activities sa municipal at coastal waters ng Oriental Mindoro. Ayon sa mga naunang ulat, nananatiling ipatutupad ang naturang ordinansa at nagsuspinde ang notice to proceed para sa proyekto. Samantala, itinulak naman ng Baco Municipal Government ang dredging ng Alag at Longos Rivers bilang hakbang laban sa paulit-ulit na pagbaha. Sa environmental assessment mismo ng proyekto, nakasaad na layunin itong makatulong sa pagbawas ng flood hazards sa mga komunidad na nakapaligid sa mga ilog. Sa ngayon, kapwa nananatiling usapin ang flood control objective ng proyekto at ang mga environmental at legal concerns na inihain ng Barangay Pulang Tubig. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dalawang suspect sa pamamaril sa Victoria Oriental Mindoro, arestado. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
1: Arestado ang dalawang lalaki matapos umanong mangbaril sa dalawang rider ng motorsiklo sa Barangay San Narciso, Victoria Oriental Mindoro nitong Martes ng umaga. Ayon sa Victoria Municipal Police Station, nangyari ang insidente dakong alas 9 gs ng umaga

0: 9, your good vibes.
1: Dalawa, umano yung drug pusher arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon Province. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Dalawang hinihinalang drug pusher ang naaresto ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon sa Real at Catanawan, Quezon nitong Lunes. Sa Real, sinalakay ng mga operatiba ang bahay ng isang 56 years old na resort caretaker na itinuturing umanong high value target. Nasamsam dito mahigit 52 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 350,000 pesos. Samantala, sa Catanawan, isang 36 years old ang umano'y street pusher na naaresto. Nakumpiska sa kanyang bahay ang mahigit 4,500 na halaga ng hinihinalang shabu, isang caliber 45 pistol na may tatlong bala, isang M16 rifle na may tatlong magazine at 88 na piraso ng bala. Kapwa nakulong ang dalawang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga suspect sa Catanawan ay haharap din sa hiwalay na kaso dahil sa umano'y illegal na pag-iingat ng baril at bala. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At kapitan ng MV June Aster, lumitaw matapos 5 araw, PCG, hinihinga ng paliwanag. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GV Balita Express.
0: Buhay at kusang nagpakita sa tanggapan ng operator ng MV June Aster ang kapitan nitong si Captain Ruel Sarmiento 5 araw matapos ang nakamamatay na sunog sa barko sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard personnel na nagtungo si Sarmiento sa tanggapan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated sa Palawan noong Setyembre 14 at kalaunan ay humarap sa mga otoridad. Kasama niya ang isang opisyal ng shipping company. Nakatakdang kunin ng mga investigador ang kanyang salaysay tungkol sa nangyari bago at matapos ang sunog, kabilang ang kanyang kinaroroonan sa mga araw na hindi siya matagpuan. Mahalaga rin ang kanyang testimonya sa pagtukoy kung paano nagsimula ang sunog at kung nasunod ang mga emergency procedure ng barko. Samantala, 76 na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya habang patuloy ang accounting at recovery operations. Ayon sa pinakahuling ulat ng PCG, 44 ang naitalang survivors, kabilang si Sarmiento at 12 pa ang nawawala. Patuloy naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog at sa kabuuang pangyayari bago, habang at pagkatapos ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At ATM sa isang bangko, pinasok at tinataya sa Candelaria, Quezon. Pinasok at tinangayan ng cash. Sa detalye ng balita. GV Balita Express. Pinweras ang pinasok na hindi pa nakikilalang mga suspect ang isang ATM ng East West Bank sa Barangay Poblacion, Candelaria, Quezon at tinangayan cash na hindi pa matukoy ang halaga. Nadiskubre ang insidente bandang alas 8:30 ng umaga nitong September 14 at nai-report sa Candelaria Municipal Police Station makalipas ang isang oras. Batay sa paunang investigasyon, binutas sa pamamagitan ng paghuhukay at pag-drill ang bahagi ng ATM para maabot ang cash compartment. Bago sa pilitang binuksan ang kaset na pinaglalagyan ng pera, hindi pabatid ng pulisya kung ilan ang sangkot at magkano ang eksaktong halaga ng nakuha. Patuloy ang pagsusuri sa CCTV footage bago at matapos ang insidente para matukoy ang pagkakakilanlan at galaw ng mga suspect. Humihingi na rin ng tulong ang Candelaria MPS sa Quezon Provincial Forensic Unit para sa Crime Scene Processing o SOCO Examination. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Tatlong regional most wanted arrestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Batangas. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express.
0: DJ Frankie, tatlong itinuturing na regional level most wanted persons ang naaresto ng Batangas Police Provincial Office sa magkakahiwalay na manhunt operations noong Setyembre 14. Sa Barangay Banga, Talisay, Batangas, nadakip ang 54-anyos na si alias Igat na wanted sa tatlong bilang ng rape. Wala umanong inirekomendang piyansa para sa mga kasong kinakaharap niya. Sa Barangay Bilogo, Batangas City, naaresto naman ang isang 60-anyos na alias Celso na nakaharap sa 5 counts ng acts of lasciviousness at 7 counts ng qualified rape. May inirekomendang piyansa na

0: 180,000 pesos para sa limang bilang ng Acts of Lasciviousness, habang walang piyansa naman ang inirekomenda para sa pitong bilang ng Qualified Rape. Samantala, sa barangay Ilog, Taal, Batangas, nahuli naman ang 53 anyos na alias Humphrey na wanted sa kasong rape at act of lasciviousness, kapwa para sa service of sentence. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, isinagawa ang mga pag-aresto alinsunod sa mga warrant of arrest at ipinaalam sa mga suspect ang kanilang mga karapatang konstitusyonal. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya ang tatlo habang inihahanda ang mga dokumento para sa kanilang pagharap sa mga korte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: Establishmento sa Alangilan, Batangas City, pinasok at ninagawan. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Isang establishmento sa Barangay Alangilan, Batangas City ang pinasok at ninagawan ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Batay sa paunang ulat, posibleng madaling araw noong September 11 pa nang nangyari ang insidente. Ngunit na-discover lamang ito kinabukasan noong September 12, bandang alas 9 ng umaga, nang mapansin ng isang empleyado ang isang gulong na naiwan sa loob ng establishmento. Ayon sa investigasyon, pumasok umano ang mga suspect sa likurang bahagi ng establishmento sa pamamagitan ng bintana. Natangay umano ang laptop, cellphone, tablet, cash at nagkakahalagang mahigit 3,000 piso. Sinusuri na ng mga otoridad ang CCTV recording upang matukoy ang posibleng pagkakakilanlan ng mga sangkot. Samantala, nananawagan ang sangguniang barangay ng Alangilan sa mga residente at negosyante na tiyaking maayos ang mga at mga kandado ang kanilang establishmento. Gumagana ang CCTV at sapat ang ilaw sa paligid. Pinapaalalahanan din po ang mga magulang at nagpag-alaga ng gabayan ang mga kabataan at sundin ang umiiral na curfews 10 p.m. hanggang 4 a.m. Hinihikayat naman ang sinumang may impormasyon tungkol sa insidente na makipag-ugnayan sa barangay o sa kinauukulang otoridad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ating good vibes, balita. Serbisyong panggobyerno inilapit sa mga empleyado sa Batangas sa pamamagitan ng service caravan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
0: Inilapit na sa mga empleyado ng pamahalaan sa lalawigan ng Batangas ang iba't ibang serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng service caravan for a matatag na gobyerno workforce na sinagawa noong Setyembre 15 sa Provincial Auditorium Capitol Compound sa Batangas City. Ito na ang ikatlong pagsasagawa ng programa mula ng ilunsad noong Marso na layuning gawing mas accessible sa mga lingkod bayan ang mahalagang serbisyo ng iba't ibang ahensya. 6 na ahensya ang lumahok sa caravan kabilang ng Pag-ibig Fund, PhilHealth, Philippine Statistics Authority o PSA, Land Transportation Office o LTO, GSIS at Public Attorney's Office o PAW. Inorganisa ang aktibidad ng Provincial Human Resource Management Office bilang bahagi ng paggunita sa 126th Philippine Service or Civil Service Anniversary ngayong buwan ng Setyembre. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:29 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. And today is 100 days before Christmas, September 16, 2026. Maligayang Pasko po. And once again, my name is DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.

0: nga boy, parang nga boy. Di ba gaya ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo,
1: ayaw ko nan.
3: Hala, joke pala yun.
4: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
5: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
6: mula sa mainit na palataan.
7: Kayo ay nakatutok sa GB
8: Panita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
7: Paano kalang pagpapatigil sa bullying-bullying?
8: Patuloy ang paglulupo
5: hanggang sa umagandang kwentuhan.
9: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
5: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
10: DJ Frankie
5: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes
11: GV 99.9.